abo befunyiridde okutataganya enkola ya gavumenti eyokulaba nga batugala eddembe lyabwe ssaako n'okutuusa empeera za gavumenti mu bantu ba bulijjo. Bino byogeddwa mu nteekateeka eziriwo ez'okulaba nga ekisanja kino ekitali mu kwebaka kituukirira bulungi ng'omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakutte enkasi n'omwoko okulamula bannansi. Abakozi ba gavumenti okuva mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu ggwanga balabuddwa okwagala ensi yaabwe era nga bakola emirimu nti bagenda okutuukiriza obuweereza obusanidde n'emirimu gyabwe gyayanirwe okwetoola ensi. Kulabula kuno kukoleddwa Minisita Mbeezi w'ebyobulambuzi Susan Nakawuki abadde asiibula ba senior managers okuva mu Uganda Wildlife Authority abadde bakulungudde wiiki ennamba mu ttendekero ly'ebyobufuzi erya Nali erisangibwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Gavumenti ya Uganda ebakanye ne kayafube w'okubangula abalemisa n'abantu ssekinnoomu abatunda eddagala ly'ebirime ng'ekigendererwa kyakulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'ebyo ebireeta naddala okuba nga amakungula si malungi okwetoola ensi. Bano babadde seeta mu nteekateeka eno gye baliko. Emisango gy'ebyobufuzi e Masaka olw'okuliida yagala okwewoleza mu musango gwegwe yawaaba. Musango omulala gwe gw'omuna kimya kya NRM Asimu Robert gwe yawaabira munanno Patrick Kuteesa ayagala kkooti emulangire butereevu mu ggombolola y'ekimanya Kabonera nga yeeye mubaka yawangula ekifo ekyo. Omulabirizi w'obulabirizi bw'e Busoga Right Dr. Professor Grace Rubale asabye abantu mu bitundu ebya Busoga abo okulema okulwanagana nga ensonzi mu mugomo kati ng'agamba nti enkola gavumenti z'ereeta okusobola okulaakulanya abantu zibeerawo ku lw'abantu bonna. Agamba nti embeera ebeerawo ng'abantu balwanagana yereetera abantu okufiirizibwa olwate gavumenti n'esigala ng'ebatunuulidde. Ibaddewo mu kubuulira abayizi abeeteekateeka okugenda mu bigezo byabwe ebimalako omwaka naddala ab'ekibiina ekyokuna mu sekondale. Bakolebwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri ogugenda kutumya bannayuganda era gavumenti ewadde disitulikiti ewakisa obutimba bw'ensiri obuwerera ddala okusobola okubataasa abaayo basobole okuba nga beetangira omusujja gw'ensiri obuugi asinze otema abantu okwetoola ensi. Omubaka wa pulezidenti wa disitulikiti y'e Luweero Mariam Nalubega Sseguya mwennyamivu olw'omuze gwo ogumeruse gw'abatuuze ensangi zino ogw'okuzimbanga mu road reserves ebifo ebiteekebwawo okuliraana amakubo ate ng'agamba nti ate oluusi baba bagala gavumenti baliyirire gavumenti n'eremererwa okukola amakubo amalungi nga bwe kyandibadde okusoboka. Waliwo abantu abakukwata mu 2024 nga mulimu n'abato abakwatiddwa poliisi munda mu ggwanga erya Bufalansa lwa kwekalakaasa. Kwekalakaasa kuli ku nsonga z'abaana b'amasomero munda mu ggwanga eryo agonaamala kusayemu enkya.

Obunyonyi bukera kutendereza Katonda, bukera kubanja banno. Naye abamu mulimisambwa nga temumanyi.

0: amanyaka angenza chitomore ndi mthani wasalawanyana nkhuma mbufulu ndi mzinthu sa mkakamata ndazibona bangazani komsamba kwe chipa
1: amanyaka angenze mbapali maliserika gata zaliwe liyansima mchipati ya chalo chili yali mugombolo enaziko district ye Kayunga mama babile jeni nkubuza konti wasuzoti ya mama na mwenapa tumudesa dume nukula simba kukarama tendo kulikalina ye miyalide bili badaniso kuleta okusaba kwa abwe company za lanji zikeno kumanga zisiga kalina ye miyalide bili haa wana chalo kachaka ya kane
2: Nkumba tuwa fiitwa na alongo master ya tunanga wala jiwa mama henga asoma mama mingali chalo
3: mwala yali Queen Sheba King Sheba ya vena ngane mkunja atasera kati jajawe
2: hey mami
3: hey ya ni Nkumba jia genda
2: chalo chalo
3: kumuzi kare reo sanji sawa kumi
4: genda kukubadizi
3: genda kukubadizi muna anga atemu otampa muganda wango chogede
1: Kulikeyo abantu bakaruzika abantu ba bunyoro abantu baba wagirizi ba Uganda amatoro bakiki batimu
4: adieri
1: adieri bapuyo apuli
4: apuli
1: empa kwa zili apuli adieri amoti abiriga
4: kwatira
1: ama nawe nyongera kubona atangu
3: akiki anieri
1: Kuna wati no itali yokume kwa kiki omtu. Gwa biriga tali yokwa atieri. Ogambi adi.
3: Anieri.
1: Ya biriga nze ya jiteka yo nenje tumu. Kati nze mpaku yange nze ajuri.
2: Najari siri.
1: Jakalo kutegeza niwa yange zimaso vuna genyo kwa mkwaro kwa ge Uganda. Mboza yunza Uganda Grand Siman nage Uganda kati tulimara. Chikopo tuchimaze chidomole.
3: Musajja. Libya kate tute.
1: Chikopo tuchimaze.
3: Libya
1: katetu simanyinti densi masindo nyango is still hot and fine like already wine onyango yakuti egoro nga world chiras
3: julio ompira gulo twagu dominatings
1: ompira okutwalisa mtu awangu nganti bojanga weta aga win win win ati
3: kampunye twawangu de twebale
1: yes
3: netu asambye bulungi
1: na yetu awangu de obwangu sibo nabuli bujanga okunganyizo bubonero kaso
3: tuka mwebyo
1: ati chiri bwechiti omupira bwegujanga win joba doino funo jeta
3: wano twali twetaga nyo kusamba bulungi okusinga win
1: fakati chitu yambo wano chitu yamba kuteka teka timu ya fe
3: kwa sambye bubi nyo
1: pasi kwa mpira waguzanya
2: Yes,
1: tuwa kumye bubi
2: tuwa hili bie tujukuba mukage iwezi
1: hili ya tetuja kubanga ko tuwa jukubia unakula jone musaba tujukube mukaga
2: ya tujukuba
1: ya tujukuba
3: sebo tuwa kasamba nili bie mpira mukaga tuwa kajukube esatu ya katukuba gumu
1: kurusho game mwe mfendiliziza mwe na mwe mubadechi Uganda
2: yasa yabu
1: kakati nzembu
2: kola sugwe suwati nyakuwa
1: omulezi aitiba Arnold Vula ya kubegono ndo chika kumina mtu nunga funa paso kufara ni okero Arnold Vula zanyira kuba shots ya Berija division 2 Arnold Vula na mongedeko ya Arnold Vula kafero ya kezi maso miranga temu kwa ando kwangi hakume goro jeno mwosi nasa yuka nyo natuma omugara gara we de kabanda na jene milioni makumi ya satu Ensimbi na ye ntono jeno
4: Omoyisani
2: Nazwani
1: Jeno Mugala gara
4: Jeno mwosu
2: Uli
4: Mugala gara
1: Yamulia
2: Na muaji
1: Mugala gara
2: Na wani
1: Milioni ya satu
2: Nazwani
1: Timi ya guanga uluwaka wini yako Jeno yonge na kusente
3: Na yeno vana
2: Na kude zizi Govado wa diyume
3: Chetuganye Na yon mkono kwa jeno Musawo mguva mungu kambira Sigwe gusere range ja
1: Jeno mkono kwa gire kwa oilo Kwa kute ziwe ya
2: Kwa wa diyume kwa
1: Nse
5: Ati yenga position iyo.
6: Ah, ajigomu
5: na baba na baganti.
6: Kasigadi ya wadiyo.
5: Nga position
6: iyo. Amtuarezo sente
5: nyingi. Jene sigadi yo mulangira nda usagenda ziku wera yo.
6: Ejote yukachi kujisa wako free. Ani tuwa venkobe iliko mkutu.
5: Ochitege yetu. Milioni ya satu. Nga CDF. Ziba zima. Kani president ya ino waini.
1: Uganda tuzako eti mye kwa gariba na former Congo yakusema zinga bile mwezo kwe kumi
3: kaka nunga tuu kawano batu unze tike sezisu kwa mwze chisawu
5: wadebali batu wagumu kanana
3: batu wagumu kanana na ye abandwasa sunde tike tizawe ngatebaka mimi nosiwe deyo
5: nebo kina sisi
3: tewaliwe batu uwa
5: ya kubuza masha omedio sayi
1: Uganda tuzako eti mye kwa gariba na former Congo Tuzako TV ya wanafama Kongo, na kuzuma zinga bili, ata diyara Kongo, ba yuwani wisa, ba juwa na kuzuma zinga tano, sana chwa yuja kwa tusama mpira kwa mkwano, wa mamu gina masomira ngademu kulikayo, bludi za bade bili, ngabili wanafama Nigeria, Ethiopia, zire mutimi ya wanafama Senegal, so South Sudan za lade zino nga tano, timi ya Misiri, umanyumu wa madisala tiyaja murangira, marabaina kasawe katafu. Yeta sola kuliskinga kuruwa rakuwa kakasawe katafu Nga ke rugogo, nga ke njeru wekali Sembra batu wetambula madagasike mune manafama Tanzania Emuji mbisa usatu zino Nigeria Nigeria obachi domori ajitendeka simanyi Bakuwe riba nangi Gaboni bili zino manafama nija Atenga timi ya Liberia zabada zire mtimi ya kwangiria mare Somalia bili zino bili manafama Ivory Coast Atenga lithoso zabada bili nga zino nga bili manafama Morocco Pira jangis maso bina jukuma mune mkwale janga uri nisa Kena maso bina gata tambu za kupapura kari Pio wangu nevi VIP odi mkaga point na bagambi unakura joo na mtu ulira tuambie munda ya temo anusu mbili nesimizo kumabiru mane zikula ticket ndale nisafo unakura uwarero nyika star mbili kumi star kumi na tano star kumi asho njiboko fune VIP nesinge za wangu de o nyika star mbili kumi star kumi na tano star kumi asho njiboko ya gale fumise mko
3: oh no yalimu anangavude mbufumbo nada ye wawe nga mukambwe nyenyenyo mama inatariko mbulia na muka muna angere mbubangole meredua tofu manga musajo vanga bulunji na muka manche nengereza waka ando zimanyi orkelo waka luka jova toyo mdo lumanyi na muka antindu manyi na mbuza lukwa lutia jova toyo mdo danga yonu wabakuba
1: Kamfumite Manchester City chikaka sidwa Premier League akachiko kavudene kakaka sand kati wacha likuranga kuna misango jona Manchester City jiji sabu v ejili mukubera ntati ya menya entambuza yensimba baziite financial rules akwetola kompi seasons mwenda Manchester City bwabara kuvakati chitegere kese konti mwagwa 12 swakatiwa 2 mwenda 2 mwenda ne 12 munana yakira masobera nga ingiza milioni mwenda ana mwenda mwe kadde no bukadde chenda mubuna wabalanga gavayo garagantino yi aragaiza sijambulango kumbe esimbi zeja mbulange ntufu zali milioni 10 mwenda mwe bukadde 2 mbutano gwa mkwano gwa mwe mtwara 2 mwetano kakati endala zava mubali abagaga emilioni runana mwasa tu mwe mituwa nukaga mwenda abami banu chibaku na chibachi ise shamu kwa chisha bandi langa nebagamba chidomori mnangira nda usi amwando bukande kumi kumbe chidomora wade mituwa nusamvu katibali yaba gaga nebatopi nga nga sise zifa mburango akafeo kana kari ngana nibana kabamkula milioni bibiri mu plus nebagaba atano mwemo masechi isa mufia kafeo kana kantino sabaji wade na kusume zinga bili uluku tano luno kurapidi ya chitele cha inzo kumenange chibwako emberabwe tumetambula sibili njinyo kusaidi sabwe chamani wabu mkula itima fera na tegeza na gamba bandang tukira kula tubio kena kena tukira kurapidi tukina making a sure tu wangro musango go sabi chibi amanda sibili njisi ofera nsorariano ategeza na gamba tulinde tukira kula banga tuwe julira tulabe umatu jiba kemiko umatu ndisubayi wansi umatu dawa chone china jatu chirinze mpila jenso na kula jichek republic zero nga bili dimana fama mungereza spain nya emutimi mana Croatia, Scotland zero sa timia Switzerland, atenga Slovenia bili zero North Macedonia, Slovakia bili ya mutimia na fa Kazakhstan, atenga Finland zero zero ya nafa Belarus, Bulgaria zero zero Estonia, bila jabade muwamu nyo, VVIP ya wangu leo na kura jeno leo, demuli ya erotu wangu leo, ya temo anusu bibiri, na super VVIP ya nsavei ya mutu waro, gena maso bina gatwe njiga star bibiri kumi star, kumi na tano star, kumi asu njigo kubi ya gana mwana wa mama ngambio njiga star bibiri kumi star, kumi na tano star, kumi asu njigo kufu na bila fumi soroksa,
3: asingina majanjalo,
1: oh no,
3: ujanjalo,
1: yari muami kumachalo,
3: sani mamuzuku sani mamugati wange leto kore naga ningena kora lakubasipa yoma mkazi wange taatege deni nina suzenu mchisenge cha meidi na mbuza mchala na mbuza ntio gambie chi naga ntima yaba mchala taatege deni nina suzenu na meidi na mga ninze mchala huu
7: Uganda, nemi yaka kumi, ejobu weleza wanira, omoli sugwa kutandika ngabiri mumu endo guo muenda, bili ya bili mumu kaga, okutuka ngarumuo gwe kumi, nkumi bili ya bili mumu kaga, uochisawe kororo, oinechi sibucho nechi kwa takunda gamuntu, ovechi buso chonacho ya galo kubuza nira, jiangofu ne birth certificate zabana, ogolorebi ya soba kunda gamuntu yo, otegerecha atuka kunda gamuntu yo, erogo njole nsongazo nezi kwa takunira, okuingira kwa buerere, tewera vida, omoli soguli kororo kuchisawe, okuvakuruo kubiri runo ngabiri mu mwendo gwo mwenda 22 mu mukaga okutuka ku ruo kuna ngalumwo gwe 12 mu mukaga
8: Chadala ne KCB bank ekomya wa mumanyi gwe kula account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuno omukisa okwe wangulira bira bombe

Yabuzava gaso sezono ze nankulaga uno Edward Rukidi nyabongo mberebiri yemuka mwao mujja obukama obwatolo ebigambo nebigenda bijja ikifana nchirete dono kula gengiri jibia tambude kuna kuruise bie mpango mionebi abadeyo mfoti potro nebirete buwa miabade kulusozi karuzika uja kula bambira wanekula gidua nebakula ganti bichi butenete chibu ya buse bulikondo chibu ya buse bichibi ya koze bulomboro mchobu wakule dua nono chi ya tunuli dua buwanga chi buwangwa chi uwa tunuli dua bio newano mthi observer katipakula zenti waluo ama kaka gendo kufe chitu hii waluwa maka, akagenda kufechi momozo, hebiga mbile ete dua, luansonga ya mere. Tebei ya mere gende kaa, wete gireze, uberi nyabulinya, hebiga mbile everyone. Bukule zenti beye gulae ngano, yine rete dua, tipaketi ya ngano. Egula nusu kasavu mubi tano, buwete gireze oburonji. Paketi ya ngano ya liku mkumi ya bili, kambwa nerimu kasavu mubi tano, banaye bie mfuna bila gawa, mbozi yine bilese. Hebagende bakule ganti kakati ya te, buto. Adivuto, wunu, agula nusu kenda, bubango agula liita, wete gireze, mbozi ine birese. Ibagende wakula ganti kilo, yaka unga akafe, kano ketugoya, akeda akafe, akengembe, akekiri ankufu. Tisiringi sen kumi satu, oboso uroko funeyo kilo, mbozi ine birese. Akari kurukaga, mbozi ine rese binji au, uja kubiraba. Agare kunsonga ye chinyebwa, tikilo namba, agula siringi sikanana. Bana ya binji birete duanu, tinayata ali na maka. Yatandika okuzala abana alimwenda lutegera yaka manyanti kakati bei yebigulibwa na dole biliweka ndi yamazedda okugula omukazi omuzungu era yamazedda okweka nama bale bibino bilete duja bilaba bale se kifana ncha zari uno agamanti byokuyimba byebikulonda sigwa bironda ekitone kyo kuyimba nekirabe ekyo kye kikulonda sigwa kironda wetegereza wana olabe yetegereza yalaba Tipakula zee mbira ibadi, ilimbitu ndi bia toro, mbira, yokusikila na mrondo yayo. Tipakula ganti bichibi abadao, bichibi liye mabegao, na bichibi ame bia azuse, wakati mbia kule dwe gulo. Fana nywecheche mkulembeze gwanga, uno, ne mama, uno wali, sako wate, nomu kabana ya lete dua. Fana nchimuchiri mwaba ntuba satu, yemboze ereserio. Kati uno mkenkufu magora, na agenda lete dua. O mkenkufu uka kensa magora, uno alete dua. Dr. Matthias Magola, chona yambia nye gwanga Uganda ukubako eritu uka munsonga zo kutunulirwa. Chono mkuzula, edagale isoboro kutemule nduwa dezengeli. Chono ye kansa kumakola, sako amakola, omunkuduru, sako ate, nengeli. Yoko labanga akoze sebi kole bia febi nansi ukuja njabe nduwa denzibu. Una alete duwa ntia inachi akoze, buwete gireza. Government ya muzuri ya nemuteka mune nsimbi, na ya atera, biona bikula gibuwa, timagezi gebu ongobwe, ntesa yebu yia we, bibi nabirete duwa. Omukulembeze uno agamba nti ebyobulambuzi bitekebwa ensimbi ezimala yabadde eri bitundu by'embaale ng'agamba nti kibeere bwekityo era yagamba nti ebyobulambuzi bwe bitabamu nsimbi Uganda ebyetandisa okukoobera ebeera ku mukoobero balese Moses Matovu uno ne bagenda bakulaga nti omukono gwo gubaddemu obugabi guguno guleeteddwa ne bakulaga ebyo ebikoleddwa mu nsiike ng'akyaliwo ne bwali kaakati n'ebinaabaawo n'ebinaddirira emboozi negenda ebireeta Kiki ekimuleese okubanga yali bwatyo okubanga ekitone kye kyagendanga nga kiziimera mu ngeri ya kalyolyongo biki ebireeteddwa naddala mu bulamu bwe bwazakoleramu n'ebyazakola byonna wano the observer Dennis Juko naye ali ku mboozi emu ya Papa Moi ng'agamba nti Papa Moi embeera ey'omubali gwe embeera ey'ennyimba ze bwetegereza obulungi nti Papa Moi ye wanjawula omuntu ndi akubayimbi abalala abaliwo kaakano ku nsonga za bandi ebadde Afrika era ekyali Mweogira kubandi wana Uganda, Afrigo, ere jari, mweendala zona, ozitunulirazi chukana, zangeringa city. Omuka maedu adirukidi nyabongo, na aletebwa, upakabuwebu wabadobu muzanganda, nebuletebwa, uwechwa mirembe, nebuletebwa, nga sababu, bona, abali mboka mwaturu, baje wamu, ntiera karuzika, mugule, blimura soro kukendeyo nga buwayagala, blimura soro kuingire chikali, nga buwayagala. Uno mwara agama antikali kabenji kwe kufiru wa kuguru. Eyo maki ndi jiali, ujakula mbozi ye rete dua. Uno njobobi, kuliemvo msamu from kirodi. Tina hiya ina maguru wabili nga sejeza abili. Kambu anu kata sejeza kumu, atambula abusa kumu nga kunguvu. Mbozi ebirese. Atambula abusa kumu, alinga ngari buwete gireza. Kale mbozi negende ebirete wane, ni wakula gana. Uno bad black shanita na muimba. Wali. Fresi dadi, uno, alete dua. Mbachari na wakari fresi, achari na waka pia, bibi na bilete dua. Joshua Baraka, na ya teka kati niti ya ipande bion na, ti ya wandi kubwako bogende bulaya, bogende mitala. Uganda mamanyo Joshua Baraka, mboze bilese. Ti yosu uno, ibigambo bibizibu, ibigambo bibirunji, musonga zebio kuyimba.

0: fence and some view be kere. To wuri the cho gumbu dere ro. Mubinsanga wano.
1: Olwaleero mukugumba aleetedde embeera omukama watolo Kijjana Ngoma gye yabaddemu nga bamutuuza ku ntebe. Amaaso g'oba eddagala baalaba nnyo okuva we yasimbudde mpaka we baabadde bamulindidde ng'alinga alina kye yeekengedde. Amatu ge go gaabonyabonya nnyo kubanga oba abawulira abasinga obungi nga tebamukubira nduulu ate ng'abatono we bamukubira enduulu. Emikono gy'oba edda gitya okukwatakwata buli wamu olw'abasirikale abaadde bamwetoolodde. Oba edda ku mimwa gye tekuli Smile yadde n'emu ng'alinga gwe bakasa obukama naye mukyala we Rebecca oba edda agattawo yenga asanyuka nnyo. Omutima gw'obedda gukuba kumukumu ng'atya okukwasibwa obukama obwamutomeddwa obutomezi nga iti ya sente nina weyatomera KDD. Omutwe gwe gwo gwatidde nnyo ne gwagala n'okudduka ssaako n'okusuula enkofiira ng'asemberedde Pulezidenti Museveni. Okunoonyereza kulaga nti kankireke.

0: Zolekedde okuwera nnya mu satweza ebizibu atuliriza oli ku Sseddume Boggola Simba. Nze muzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala, Alfred Ssemba Jjwe namawulire mu budde buno. Waliwo omuntu eyatemuddwa n'atemwako omutwe ne gusuulibwa eyo mu kibuga Masaka. Omwogezi wa poliisi mu bendo bino ly'e Masaka akoodde abantu bonna abayinza okubaako kye bamanyi ku mbeera y'obutemu buno bwakoleddwa, bateeba bawe amawulire. Twaha Kasirye ayogerya poliisi ye.
1: Okunoonyereza kutandise ku mutwe gw'omuntu ogusangiddwa nga gusibiddwa mu kaveera era nga guteredda ne mu kasawo akatono ak'omu ngalo, ne gubeera nga gusuulibwa wano mu Kakosel Nyendo Mukungu Division wano Masaka City. Tetunnategeera omutwe guno gwavudde ku muntu ki, naye mu kwetegereza obulungi abakugu baffe n'abasirikale baffe ssaako n'abatuuze, kigambibwa omutwe guno gwa kitonde kya buwala ate ng'omuwala oyo alayika abatannaweza myaka nga 18, kitegeeza nti gwasaliddwa ku mwana muto. Gwe gusangiddwa wano naye nga tuli mu kunoonyereza okuzuula omutwe guno kwe gwasaliddwa, muntu ki gwe gwasaliddwa, n'okuzuula gwawa n'ebintu ebiringa ebyo, ssaako n'okunoonyereza abatemu be baani abo abaakoze kino. Naye nga tuvumirira ebikolwa nga bino, naye nga kiwanuuzibwa nti bayinza okuba abalogo bano abantu abasaddaaka nga be baakoze ekyo. Naye bina tukyali mu bigattagatta, tulabe obutuufu waabyo nga bwe tukozesa obukugu bwaffe omulizi kamera ssaako n'embwa zaffe enkonzi z'olusu okuzuula wa omutwe guno gye gwavudde. Naye nga tuvumirira ettemu nga lino erikolebwa ku bantu nti ekikolwa kibi nnyo era kimenya mateeka, ne tusaba abantu bonna gye bali eyo abasobola okujja okwetegereza ku mutwe guno okuzuula oba gwani, bajje batuyambeko mu nsonga eyo ssaako n'okunoonyereza ku batemu be baani abo. Omutwe gwo tugututte mu ggwanika ekkulu wano e Masaka ng'okunoonyereza kugenda maaso, naye nga kitalo nnyo era kitalo ddala.
0: Kati kaweefube akolebwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri okutegemya bannayuganda gavumenti ewadde abewakisa obutimba bw'ensiri bubayambe. Obutimba bw'ensiri buno bukwatadda mu kakadde kalamba mu 80,000 basobolewo okutaasa abatuuze abeeyo omusujja gubafuukidde baana baliwo n'abafa bafa.
2: Oluvannyuma lw'okukwasibwa obutimba buno, ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Wakiso, Engineer Ian Kyeyune, agamba nti gavumenti newankubadde ebadde obutimba buno naye okusinziira ku bunene bwa disitulikiti eno n'abantu abangi abalimu tebumala, era bw'atyo n'asaba babongere obulala, naye era n'akubiriza n'abantu abagenda okubukozesa nti babukozese bulungi nnyo okusobola okwewala omusujja gw'ensiri ogulabika nti nagwo gukudde ejjembe ensangi zino.
3: Naye Wakiso egenda mu 5,000,000, n'olwekyo bwe muba muwa abantu 2 mwongere ekyo kirowoozaako. Ebbanga liweze nga pulezidenti atuweereza obutimba buno, newankubadde bannayuganda abamu babukozesa bubi, fulida abamu babukozesa okuvuba, abala babukozesa okubikka ku nnyaanya zaabwe, enkoko zireme zirya, ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ye pulezidenti asigala agamba nti waliwo abo ababutegeera era ababukozesa obulungi n'abuweereza. Kakati twagala basaba gavumenti emaze okubuweereza, mutuyambe mu bukozesa ekyo. Tumanyi nti abamu kumwe muli ebweru ne mugamba emisujja gy'abakutte wadde bwe musula wansi wa butimba wansiri, naye oluusi bbanga lye mumala ebweru ensiri.

0: manyocha agenda maso na inga kitabu chitusingu kwetaga beba kuru betuwe siga okutuweza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga tebakiikiridde mulimu ne balandiroodi betuwazudde nga ko bamenya amateeka tebagambwako twagala okukwasa amateeka nga bannayuganda nga temuli kyekubira era ng'abasuubuzi fenna ne tusita kimu n'ensonga y'okukwasaganya okugaba Constitution Square SCC etekigezangako okukirowoozaako so twabadde banyiivu bulungi tubadde n'obulumi bwaffe kyetusaba abakulu baleme kutukyamuukiriza nti ebintu bagenda kubiteeka mu nkola wabula kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.
1: Okay. Kakati Kampala Capital City Authority esobola kubayamba etya kubanga birabikanga ebitagguka oluusi ng'ate abasuubuzi bafiirizibwa
0: ku luno tugenda kubalula bakambwe kubanga twakizudde SCC erina obuyinza n'okutwala balandiroodi report twakizudde SCC yegaba occupation permit lwaki ugaba occupation permit nga landiroodi omusuubuzi omupangisa tamuwadde yakawe lwaki okkiriza landiroodi okumenya amateeka agafuga abupangisa ne balandiroodi ng'etteeka we liri yayisibwa paaliyamenti ya Uganda beeyamye ensonga ezo okuzituukiriza era singa banaba tebazituukiriza tukyalina options tusobola okubatwala mu kkooti tusobola okumanya nti eyiza bali enguzi etulukira mu bukiiko obulwanyisa enguzi oba waki tuyinza n'okukozesa ku bbalamu bwe binaaba bigaanyi waki tujja kujjayo pulaani kubanga tufe tulina namba bwe banaaba bategera olulimi lwakwekalakasa nga tuikalakasa naye baatusuubiza nti ensonga bagenda kuziteeka mu nkola.
1: Mwemuzako waliwo engeri kwegamba engeri ebintu gye bitambula mu kibuga nga byafuuka bya bulijjo oboolyawo omugagga ateekawo ekizimbe kye n'asaba obukadde busatu lisiiti n'akuwa ya mitwalo asatu ng'akuyambye okuweereza lisiiti ebitabo ne bitabalansi ng'obuulyawo ya gavumenti mu ngeri emu oba endala kyokka ate era bwe weetegereza nze nayingirako mu kizimbe ekimu kiri awo wakati oba wa gazalandi oba kyeki gazalandi awo wakati kati awo grand corner ne neewuunya nga waliwo be bajjeeko amasannyalaze abalala te balina nga byonna biri ku kizimbe kyekimu naye nga renti nga kye bamugamba asooka asasula amasannyalaze yadde ng'eza renti yasasudde asooka asasula amasannyalaze oba 80 edduuka buli ttaala bagibala 50 kwegamba ekyo kyekibuga kyammwe kye mukikulembera n'abasuubuzi bammwe
0: obwo obubbi n'okunyigiriza balandiroodi kwe babadde batuyisaamu naye ku luno twakkaanya bulungi nnyo nti ku nkola ne yaifurize ne tusaba abasuubuzi baffe basabe lisiiti ng'eriko ssente eddala entuufu ezisasuddwa tuleme kunyigiriza kubbibwa era kyatukoze bulungi URA okusisinkana balandiroodi naye kibalumiriza batuwe lisiiti eziriko ddala ssente entuufu zitusasudde tetusaba abasuubuzi bannange bayiriri bannange temutya bw'olaba nga landiroodi omutidde dduuka eri omukulembezeewo tujja kusobola okukuyamba tubeera n'obumu balandiroodi bano bajja kugoberera amateeka naye bwe tunaatiikirira bajja kusigala nga batunyigiriza ogenda okwesanga ssente ze babba n'osanga oli abadde asasula eddala lisasula emitwalo ebiri omwezi omulala gugakumala n'ajjagula ekizimbe eddala n'amugamba sasula 15,000,000 n'agamba nti omwezi sasula 1,000,000 gwe atalina kyuma kikuba buwunga olinamu obutaala buna ddala 1,000,000 ez'amasannyalaze oba osasula zaaki so tulowooza nti kimala tugumiikiriza nnyo kwe kusala tugamba tulina okutabaala buli woofiisi twasooka kugenda wa fund Nakalema ne tugenda mu kitongole kya URA ne kuno twagenze mu KCCA ebitongole bino okwongera okubikubiriza bituukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo
1: kale tweyanza nnyo. Dr.
0: Mwaka
1: dekotu wade. Eriyo, eriba degulile mumbozi.

0: Zuweza nye mkala sama yanza. Tulizo mlunjo. Lukusadume lupo gula Simba. Nze muzukuru wa mtesa sirebu. Kesa kutambara. Alfred Simba jwe. Na maulide mbode buno. Abatuhuze kuchiaro chiriowa. Mungeru Central Division. Mungeru Municipality. Mdisikia yebu yikwe. Balina. Okumulugunya kuwa. Bwela bakutute muyafesi yo myuko mbaka wa. Government akwasa kanyanjeru municipality Richard Kakwezi abagala ababanjulire kungeri ya makubwa ngejiga kolebwamu waliwo makubwa agamu agayingira mpoloti zaabwe waliwo bagala okutanyizibwa kubitagenda bulungi
1: kati amyuko mpaka wa government mu district ye Buyukwe atula enjeru Richard Kakwezi Kulisi yabitesemwe ebirato natuka ku kyalo kiryowa okulaba kiki ekituufu ekiri ku kyalo ekyo era yagenze okukizuula nga kituufu amakubo gano gaggalwa nga abaggala agamu ku makubo ago kuliko omuyindi ayitibwa Yusuf Keri n'omutuuzo omulala era ono anenyeza nnyo basente bebe byalo.

0: Wana kushenda mumu samba kasadu femfe radio simi mpoloko medemba kwa tuka itaka double play. Omuimbi yomu Salongo Siraja mamu tuteda atene nkuwayo ni tikitoka. Salongo Siraja ina show na kuzo mwezi gena kubira muenda Oktoba au kurugogo cricket oval. Tuingire mtuwale bili VIP mtuwale tano abagale meza akakadeka lamba gwe mgana ange alikulubogola simba. Katino ngenda kubira gwe munanga alikulubogola simba nga nkwongere gulire soko fune agafa ema wogola ninayo
1: huko nina rugo bale kuereze bwana no bugana zemu na mwogola sudaisi ndina kondola vita kule ni wafe semba bule anti tulikulubogola simba MF yafe enene na gamba amza electronics center bali na nkondo wano batumbula rugola simba town na nkondo yona nevuna simba yokanga jibawulira amaulire gana maulire gabaddeo gantisa gatisiza nyowane na nkondo ono mukuru wa asira afone fadi umano muwala wa mita asfa asfa ono yafumbirwa kitebereze wanti ade yafumbirwa chirula eno muyiba andeno mumbalala chirula kazo yade yafumbirwa asfa ono nga bagenda zade ziwera sawa bili eze chiro nga batukubire simu nga bakube simu nga bagamba omuwala gweta asfa afudi era afiride wano kukubu chirula ya kufye simu nga ajijako kati abavubuka famile yonna wano wa mugenzi kalule na nkondo nga bekwata nga bafune moto kwa ifadi wa taxi Masaka rebita kuli nga ajaye moto kanga bagenda okunona maiti aba famile katine nafe na abatuze katwe kunganya nga tugenda ewaka ewaabwe kulinda munango omugenzi kulumbe tenti tuzitaddeyo obutebe abutaddeyo omuliro bakumye ngoma hivyo kusula kulumbewe viva zade ziwela sawa wanga kumi nga bugenda kuchia atenga batu wa maulili nchuba mtu batu use webano wanyeleza ni batu uka maiti weli etebele zokuwa maiti o kasifa osawa ya lero mtu omulamu nti ade ya lwale chimbe ujada wanga lenga chiki ya nichi mkuba nekuno cha mkubi nichi mzirisa kumpi unakulamba ili ade wa mbisenga mfu baga ni mtu ukako nga zengulunge mpewe mfuye
0: so ya zirise mubu zirisi ya badita fude kangende wa mkalazi Ronald Bukomansimbi
2: iku simba taksimba weba loktuwe lezeri nyaze mkalazi Ronald manager wa Vajini Galo anti nakuzo mwezi nga tano goku minebi tulikula bamba Bukomansimbi juu anti kuna maru za sodo kusakira gabado na kuluwa joku kuluwa mkaga Bukomansimbi tauni kanso kuluwa mkaga kaba katale ila chisawe chijuwa chona abaguzi abatembei na abalete biduka andi kono mvuka ya leta pichi ye ngajipakinga maso aga mchala Oliver wate nkoke buka atunde nkoke buko Mansimbi walue duka walue sisi kamera katije na agenda na agwe vya liyazo kugula na looza sisi kamera zigenda muku mire chiduka andi koni agenda kufayo kugula vya liyazo kugula picho ya liyajipaki za TVS ya sanga mpeu nga ye nga tewali wo pichinga baji tutedda nalangisa ku voice nalangisa wa epichine ebulira ddala obubbi wa pichi bususe nyo mukomansi bino obubbi bwe bisolo bonna ne amatoke manyanti gwa ine ekiduka kyo gwe mukumi wacho nze mukaza ona di edoze mukomansi mpange na mayi kumja katengeto ntu radio simba
0: okay weba linyo weba lile ddala kangendeke wa DJ Rwa Saturday wa busungu bwa corona
3: weba okutuweereza ono butelefu okute DJ Rwa Saturday wa busungu bwa corona yansinzi dewa no mchivuga Bugonya antiko nisoko kusasako mkuru taisire okuviru wako sengawe era tugena muzika wanowe nini mchivuga Bugonya wanowe nini mchiganda orunaku orwalero antiko ni eguli ya linakufunide narije mchitundu echima nikidwa echa mendi wewari muganda wangi eyafunye accident muganda wangi o, ave awangalia mchitundu eche kichusa luwero yabade alese omwenge musaidize bugerere era kwe kufuna accident inga dayo ewe era mangunyo epichi ya mkubye bubinyo era okukakana nevamutwara mudwaliro wabula abantu bamukute nga tebamumanyi ne balabika nga batuyamba era ne basobola tukubira amasimu agakumukumu omwami ategerekeseeko nga Isiga Emmanuel Masiga Emmanuel ye yasobode okutuyamba era okukakana n'agenda yakumulwadde nga muganda we antikoni omwami ono yasobode tukubira amasimu naye nga womanyi famire nga tuli bangi mubamu abawakana n'abatawakana antikoni twasobode okulowooza nti no omwami ono atulimba kumbe nga kituufu muganda wange yade afunye accidenti yajifunidawe nyini mchitundu echibaita echa mendi mumfufu antikoni epichi ya mkuu ya tomede chifunfu wabula ntegeza abavu gendima bakendere
0: abavu gendima bakendeza ate mtu ukewali mfufu owe wabie nyo ate we mvugire ndima sechirunji na akamu soko funo baka buno ndete
4: Seda garingama pia ama wati ago garabi yebuli mwana wangenga akura wena sere kile nyumba yo mutamari wango mkuru yali mpi wanu wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye
5: chogamba toga zangako
4: atenga aziza ako bichi mbukura kusala woku runji tichukwe tagisa kuchindamu yesu ngaruachi na londa wa mabati gadu mzazi
6: gadu mzazi ama wati ameru ama wangazi Gakuli mkuwanga ala ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda party Uwaka kasimuero uwe sigi wabanda Uganda bonna Awali wuna awali ndawo Gafuno kufo mahali wea zona Mkwitu uli kuwanga
7: Bwana Jona, njagala yomu kebe kuhensuga ya watermelon gumu
8: Linda kwa mtebi, enimiro yoyenka neetia Ere genda mwebi kolo bimeka
7: Zesuwa busimi vinyaa kujuza enimiro yange, nga chiwede
8: Eye nima ya chifiriza tuwajivokuda Simi nsiteche ateka nsigo mikebe Katisijira mupaketi Elanga kuliko na muendo kwen sigo meka Ezirimu
7: Katientu katukeo semi nziji yako ze Nzi ngo umulimi mfuni la muwa
8: Iyambo umulimi okumanye nsigo meka za agula Iya soburu kulonda wu Omuendo gumarini nimiro ya Chijia kuyambo kekereze nsimbi ziwandi ononye Ngugule nsigo zote etaga Era katitufude kubuzito kwen sigo Nitunde kumuendo guazu
7: Nika jate mikebe Jina kuzibuchi
8: Echo kufa kumikebe Chaku yambo kumabutonde buwensi Kumeye mikebe jino wejisuri Bubi, jono unobutonde bwensi Atinga webono nekachiko sama kungula go Ngu mlimi Faith Agro Inputs ne Semens Tugonze zo mlimi Ensige mo Bulichinya Okumanyebisinga wo Genda kumaduka ga Faith Agro Inputs

0: Kuna kuchenda mumu sanfa kasatu femfa radio simi mpologoma eye dembe yefebe bataloga batu shibila ne mubu chupa nyabula. Ah, netutoloka omukulu omita Dr. Jose Chameleon. Walwa wane gulide elia Chibirige Joseph nalio njagala osoke oliwulide. Chibirige?
1: Na mini tutu wewa lukwerezi. Wana yogera kondi Chibirige Joseph wakubwa wana kamengo. Kondi tukua gala nyo msamisa loza kuchuni ingata kufuwa kule diyo simba ila tukua gala nyo chukunyo eno kondi ya mwe gesewedo kusakira ko ya mulalu aliengu mwakari ya luwala waga mba yafuna accident na inozo mtende kuchuka mwambi ino lusukulo yefu za lusukulo aluyikiriza nyo alufula na lulue la wabu msanzeo nga yomba nga gantamunja kungwa kwa lusukulo wangu lusukulo wangu inga ayikiriza luyikiriza tainu na wabaita hata luina kwa daka kuwate kondi ya umuami ono baba demu na kuluwa jo nga asha ama nga atema toke misa na tukuzate sawa nga mukaga kwenye nanyini ulusuku nga janga mkwata nga mkuba mboko ewe yadi wa nulunyerele nga mkuba na inga yuwa ya kuwendu ya gamu jemu nyambu una antwa angwa mulusuku luwange kwenye mulalu yale medeko nga alaga ulusuku lulwe ate sugumu sebili elanga alo ajana atema mwe mbele kwenye ya yombi nyo ati ya wade ya kubendulu nga mkuba nga gamu jemu nyambu una angwa mulusuku luwange kwenye ya ule gina kusakide gaba delu nyerele jo sawa nga mkaga hao kwenye wetuwa kunganya baba deo ni baduke ya kutuka hao nga kulaga yinanyi nisuku ya gamu una atawa nyangwa mulusuku luwange ila na wako niguya sadaka ama tamana bemo nsao kwa nike maina nasawo doku sakila tukwa gala nyele
0: wale nyewe wale redala omularu yesiba kulusuku walua mkwa nugu wange mkala zebu kumansimbi kulika baby boy ate tukwa gali za viru njivyelele katina musawe dako akade akasha nakubi njivicha jato vaho kanzje
2: kada samayanzi ne MTN free of fire downloading my MTN app otandiko kunyumiru empereze singa kati

0: abantu domo fisha boss mandevu yasima nansi jaye kayunga chema bugere nanga majangote metemeso nga stamble nga wezino kutambula ukizangane sokansi jaye kusente ye katono nyo kubanga basi jaye usende ya msajia msajia soro kunzi jao atenga juki lakana krimi mama itati nenga tumela bila ntienze komanda wanu kalebo la umulebu za tabo na mbula yenze mbula uzuja za chino nanta kwa kumulo wabateti manyaksajia wekali zizem kuwebi abade mutente ngaibi abade nesu wanga weza abade zitambula atikiza maloku jaye usende msajia katono nyo ndio kensi jenkuwe mbozi.
1: Batinta mungule, kumili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeoza lumungula simba. Bano batinse.
2: Maseruka.
3: Yes, sir.
2: Omukago gwa East Africa. Abakulembeze gwebalwani na ntugwandi badde gubeerawo. Munange si kipi omukago guno gwali wokuwa. Na hine gusasika. Gwasasika mwakaki.
3: Sebo omukago ogwo gwasasika mu mwaka gwa 2024.
2: Jojozi
1: Tinto Tinto
4: Uyuchi
5: Wampa mkama wange
4: Katugende.
5: Yes sir.
4: Ensawo ye chikapu enkade iti bwe etia.
5: E kapu
4: Neda
5: Walu kapu.
1: Kabuze kata tinte
2: Maseruka abaline moto kabo nabevuga nene mu bisolo bya wano sebu waliwo ekisolo kyetwogera kombu kyevuga tekitambula kyo kyevuga bwevuzi kisolo ki
3: embalasi.
2: Embalasi
3: evuvumira.
2: Evuvumira kiba kibuka
5: sebo. Olugave
2: olo lubera lugave
1: nguli kuwa minimwetane kutusi wako. KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakule tindika sori wa DK nenu mongora simba.
6: Okuduka je somero jijja ne byetaago bingi era somero liba lyetaaga munywanyi walyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina kugazi ya somero kugula basi ya somero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu KCB Bank Uganda ekuwa weyamu okukuyamba okuza essomero lyo n'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya school bridge financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde bitaano okusobozesa oditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatali akuba ku mukono kyali letabi lya KCB lero oba kuba ku noti munana noti noti asatu mwemu kumi na nya kumi na emu. KCB Bank Uganda for people for better.

0: mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Zai Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira gesao musanvu mubujuvu. Waluwa butakuatagana mubakozi okuva mu ofisi ya president awamu nababali mu ofisi ya Patriotic League of Uganda PLU. Kwani guba ino kuwanda keduso kufuganya kuchomu kulembezo wa gwanga mwaka gwanga mbili ya satu mugumo. Bofisi ya benja ulo omuli minister avunanyizwa kunsonga za president Mary B. Mile Babalanda. Minister mbeza avunanyizwa kunsonga za weru wa gwanga Honorable Haruna Kasolo. Bonaba walizibwa okubanga weto ndira senti buwa PLU jeno muhozi kanirugaba. Ate ye omuyi wa magezi kunsonga za president mu ofisi y'omukulembeze wa gwanga Hajjat Khadija Namyalo na ye yalabuddwa nga bwayinza okufiirwa ekifo kye kino singa agenda mu maaso n'okubanga ye essira itadde ku president Yoweri Kaguta Museveni ono yamutaddeko nnyo essira bwe yabadde mbale nti yalina okudda okuvuganya. Bwabadde ayogerako ne bannamulire ku ofiisi ye mu Kampala omuyambi w'omukulembeze wa gwanga yiga kisa kya Mukama avumiridde NRM olw'okulemererwa okubanga bagenda ddala maaso n'okulwanira ekifo kya ssentebe w'ekibiina era n'avumirira n'abo bonna abagenda mu maaso n'okuwanda eddusu ku Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti kuba kuyisa lugayo mukulembeze. Ayagala baminisita bonna abagenze mu maaso n'okuwanda eddusu ku jeno Muhoozi Kainerugaba okubanga banyuka emirimu gyabwe kubanga kino kiraga obutali buwulize.
1: Naye omuntu president gwatasobola kuwatwa sitesobola kuva kutegeeza bantu kyamagezi wamaja tuyitotuwa wa assistance. President's assistant. Olaba ni jenu mwazi tachamwe sika ya mjako wa sekuitari jenu na mtekeli ya kumichu office. Kawaya kariaka tufu ba mjako. Kariaka myufu kuteka kesu unuza cha first class cha vako. Bineo naba fira. Amala kulinda komandi ku Twitter na ye mwafahadili agenda direct. Mwafa kuwa sekuitari jenu ni wakuteka attendant to office attendant. Mwafuso kufa kontena nota niko kulina kasasiko. Bantu ba mwe sika na ya kulibita ina makuru. Katu yumbi sote na miara. If President Museveni was behaving the way they want, they can't hold and be around now. Nza sita tiyao, nze nganti yaani, nga tiyaka vani. Nza sita kuwela kumukoro na ayo kira. Nza wateje waka soro. Tuwa tute kurai ni eji. Taina mukoro kwa agena kone nture madega. Sawa kubuza mtu wa nkwe. Na yeka tilabaga mti, abasajia baba maje. Jeno muozi netatawe. Baso ma political science. Buli imbawa manye majisivira. Katize ni mboya Museveni, kabanda mboya jeno muozi. Tuli imbwezi, tusavi nga bakungu hava. Choke mbwe bile, sora kusavi nga manstogu. Kwezi jia kweru maa. Nze nabaga mti mboya Museveni.
0: Abakakasizza n'agamba nti ye tannafunako kumanyisibwa kuveri omukulembeze w'eggwanga nti ddala tagenda kudda kuvuganya mwaka gwa 2023 mugumu.
1: Tewawaawo omuntu yenna.

0: kusaidia mpira nga popular sport either nebila labyo na mulimu talent identification ndi ozulu otia umwana wa mkuwaya ndi asobolo sambu mpira kumiyake imitu ozulu otia umwana wa Juliet ndi asobolo kuwate golu kumiyake imitu yes omuzude eyo principle eya talent identification nitujitesa ako nitukanya plani ibeletia budget yerichi choka nwaje principle ndela eya talent development oba naturally ndi umwana wa miyake itano ngozude nga sobolo sama namba 3 nunji nga muda Uganda limuganyulu wamu nga lili antonde omuyambi oto sigala nga asoma wadenga family mwava njavu nene talent ye nebanga nayo efiridwako ofunya abantu abatuufu abada muyamba talent okubera nga ekula ds omukumide koti ya maso aleme kubera nga afuna ebimugula kubanga bwawuguka esebe efirwa eyo jirabe nga national asset chokati omuntu oyu baba akula mumaso omeki zote shuba ndi babatu semyaki jisambu mpira gwe chikuru yes ageze na gusamba eranga asambi de wantu watufu bapebu zebi buzi ongebi onge gwanga ngaba sali oyu ni gwanga na Uganda sivolo kubere ya manyi nebu change geze mwaudi kapu simu nundi gumunga Angola meyagena mwaudi kapu ya bili ya bili mukaga kubanga buse wale kuchanga tufunye golden generation eye gwanga Uganda ngaba sambi muka matuwade echisima ngaba lunji generation yeyo na ye botuba neteka teke nunji chizo kubera nga chive ila u nga chive ila u nga Uganda ya zimbe mpaji nga nywevu nga academies wezili ngabana bata endekebua ngabana bali ya bulunji ngabana bafuna competent technical knowledge nga kocha mutendeke de masaka nga chamuteka mutwe gwe ne mbili gwe ne kocha aliye budachi chateka mwana we budachi akasera kuwebenkanya emyaka nti mu densi Uganda naone ibe yamanyi mu mpira kubanga yes twale seba na basambi naye ni bana abali ewaka ngo mwana amuzadde nga ye kakaira aliye busoga nga muzadde mukyala gwe bazali pakwachi kubanga bano eri abaze nenga afuka temu na Uganda nga jajjawe gwe bazalire Uganda yes abo bakolifayinga sibalemesa nene bana abenu ndo mwana gwe bazadde ekisulu ne gwe bazadde guru ne gwe bazadde Busia ne gwe bazadde Kampala ne gwe bazadde Lyantonde nga nabo bana Uganda nabo tino kubasosobaza ne twetaga national plan bobango lese ebirowoozo china financial implication sente zinavawa nalinga abagambo wane bejamaika oluusi mbambi zabuza abaina chess fund abajamaika balungi mu misinde boje bakulembeza ne mukubaka balungi abajamaika abo gine misinde ejja kafupu tukeje jaba Usain Bolt na ye nabagamba ati bo sente ziva muzala ngabala ba Uganda ba ina National Gaming Board tisereze kunganya nebucha ngabagambye nti wabereho fund ere Jamaica chess fund ndiranga ti ezo bizikunganyizibwa mu budget y'omwaka eziba zivude mu National Gaming Board nti ye zibera meka bazanjula eri Ministry of Finance nti ye ngati yezo government kweyongereza okubera ngeyambako federation ezebyemizanyo atenga kisobokera ddala nti sente ngomusolo okuva mu gaming board gwe bakunganya bayinza okuchana olinga ni bagama ati sente ezo nga bezikunganyiziddwa kuva mu betting na ki kati zigende mu sports federations bwe ziba tezimala gavumenti wakiri egateko bugasi eyongereze ku bwongereza naye nga zo tuyinawo entandikwa eri awo oba ofuna bulungi nti ze zijja okuyamba okuzimba academies ze zijja okuyamba okuzimba ebisaawe wakiri nga si binambole nti babiringa 50 naye n'ebisaawe nga birungi nti osanga ekisaawe kiri ejinja nga kirungi ebugembe ekiri kuliku emesaka nakyo nga kirungi ekiri emubende penetis nga kirungi bakuteeko ekiri walimpozi ekyebuhimba nga kirungi ekiri efootpot nga kirungi rwamanji ekamwenje nga kirungi kugamba nti abaana abali eyo talina kumala kubeera nga avaayo ajye mu akademi ye Kampala bwabanga ali Ibanda bwabanga ali Mbalala babanga ali Busia nga ne bakoshi bamusanga yo nasomere eyo nino mpira nabanga kutegeera nowe ebikonde bwatyo nowe kubaka bwatyo nowe misinde bwatyo nowe kubuga bwatyo mubange deni mukifana nye kigazi oba o investinze sente mubanansi federation is never coach batimiza amawanga baba ne pulu engazi mweba jabana aba sukuru yoku banabu nofuna anofuna abake ibanda nofuna owenebi nofuna we kumi nofuna we busia gebigwera ngufunye national team yesi bino mzadi na afayo mwana mwa transporti nagina training akawungezi mzadi na afayo na yewola academy zine zigana na musabile sala naga mwana wenge guma wefweko genda ku TV mpira gula bile uko akabadiko ize genda mu compound yo akake kagezebu na bana banaiba katafunye coach ali ku level ya nsiyo na namuyamba ku myaka age group jali mu bakula ngabajja masaza ngabajja muliji timye gwanga ngemuleta nga asamba gebigwera nga ate agenze ku professional nga afunye kisima nebo atuke yo ngate bakoche abazungu bamugamba basics kati yazifuna nga tomunenya kubanga aina steps ya buka aina ya buki okubira nga abake kirunge kimuteke bwama banda batufu ibigwira nga ataba dagenze Croatia nga ze Kampala nga musika ninge nsi yebere filidwa yenze Bruce Mkabizi yenza byogedde byogera ku bansi yange nokujagala nokulowoza nti abazungu nabo walabu abatula ne bateesa bantu nga fe nefe tusebolo kuri echo nsi Uganda niba ni national plan mwabie mizanyo kafune pla break presence je tofa mpwezi kusisimbe na tenzi ya tuwegele bijiko haba bingo zija muda chika tano mberinga ate tugabe nsimbi million emude chitundu yenze muna mwende Bruce Mkabizi
1: Jukida Radio Simba Elungamizi wa Uganda Communications Commission.

0: Irigidia, good afternoon, ya somebody banyabo. Abatate ko radio Simba.
1: Kumaku maku.
0: Wewe, lwakusa twanti. Nabagamba bajjajja bababe umulidemu. Misamba jibaji today jiri kumairunji gajo. Mira. Ateba jaji ya baba achiteka kulevo ndara. Mira teba mulisa pike mwego, mulisa simanyi bigija. Mulisa kando. Mulisa kabani.

0: ba comedian zibona ba tikitonga zibona ba bulonga zibona na yeye na
1: Abalimi gana masanyu gamwe. Anti nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomunembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumila kasanja. Emeru kaburunji. Egeja. Atenge sivila dela burunji. Okufa mkampuni ya Stakayaz. Atemu abalimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya 695 F1. Na yoba jirina. Egeja nyo. Atenge bala burunji dela. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chikumi na chikumi mwa. Tano, kuchikolo chimu. Kwa yeta agensi gozino, genda kwa ofisi zaabwe, esangibwe wankulu kuku, nga wakafamu bitala vye kabusu, kustandard building. Owe kuhida kuzula msanfa mukaga mukaga, atano mobili, ngaga mutano, chienda mukaga.

0: kemesa uwe kitegeza nawe uri kubulabe kubanga ibana abere ri gusomero tojja kubagana kuzanya wamu oba kutula wamu banyabo ne basawu leta bubonero ki sibungi amaso okumyuka mukimanyi obutulututu ombiri gonna omusujja okwokya okugonda okuyongobera n'ebirala bingi naye olukusensoro lulimu omwana erumuzi bamaki amaaso lusobola okuba omwana ogwongo naaba nga takyasobola kutegeera bulungi olukusensoro lusobola omwasa amatu erumwasa amatu ne gatandika okuvaamu amasira naye amasira ago nga tegayimirira getuyita chronic masira gasigala gajja kusobola okuleeta omwana okufuna amawugwe okuvunda bino bye tuyita pneumonia.
1: Buwa basubuza baka kalabiza mkatale ya kena maliga mutaon kansu ye bombo mdistrikti yeruwero bole kedo kufunu kembele tawomi ya nakabululu akatale kawo mkali oluvanyumara bankayo na okuteka teka okubazimbira akatale ako mulembe nga baita mprojekti ya grow ilanga akatale kano kagenda kuzimbibwa banka yensiyo na echama chino chubo todua bakulembezi ba town council ye bombo bakulembedwa mu meya wayo Arafat Nsereko nategeza nti omulimu guno bwe kugenda kwemento obukadde bw'ensimbi eza kuno lusanvu nga zinozeza basakidwa town clerk wabwe Irene Nakamate.
2: Bombo funye akatale akagenda okuzimbwa banafa about bank mu nkola yabwe ya grow sentences zituwebwa era njaga kutegeza abantu bafabe na maliga tugenda zimba akatale ako era mu banga tayidi wala kajja kuba kawedde abantu bafibake yagaliramu azimu ku nsonga ezasinze okutuwa sente zino kwekola nti Bombo Town Council na evayo efune eganyulwe mu nteekateeka eno abantu baffe basobole okuba nti bakolera mu kifo ekirungi okusinziira we kiri bwe kifaanana naddala ng'enkuba etonye kibeera kijeberevu ne wabeera nga wonna wakyafu.
1: Omukubiriza w'olukiiko lwa Town Council ye Bombo nga ye Ismail Abubakari agambye nti abasuubuzi mu katale kano bagenda kusooka kuzibwa mu kifo ekirala kisobozesa omulimu ogw'okuzimba akatale akapya okutambula obukwakku nga gusuubirwa okuggwa omwaka ogujja 2027.
3: Era tumwebaza nnyo nnyo nnyo era ne tusaba Katonda kumala neera tutegeezezza nti agenda naye bamuwadde promotion Bombo Town Council olw'omulimu omulungi gw'abadde akola era agenda nga deputy kawo. Abaliwo tusazeewo nga bakamenya tuyina ettaka ddene walinga ku poliisi Bombo Central Market abatera okubeera akatale ak'omugulo tutegeseeyo bwe tugenda okusooka tubaze nga kano kazimbwa kubanga bwe kakazimbwa tebalina kubeera waawo tubajjewo naye tugenda kwanguya ate bwe tumaze basobole okudda eno ate nakali tukazimbe.
1: Ye kansala unga ye Ramadan Muzamiru okuva mu Lukagwa mpaka wiro asubira omusolo kunganyizwa mu town council yabwe okubanga kugenda kweyongera singa katale akogerwako kana abakawedde okuzimbibwa obulungi.
4: Akatale kana maliga ako katwala mu bantu bangi abasubuzi bangi okuva mu Bembe okuva n'ebitundu ebinalinde n'akatale kana maliga n'olwekyo akatale kana maliga eko kateeka kongeza revenue ensawo ya Bombo Town Council kati n'olwekyo nganze kansala wa mpaka wero atenga mu kansala wa mpaka wero mu Bombo Town Council ndi musanyufu nnyo akatale ako tugenda kazimba mu bbanga etali gere.
5: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
6: Abedda baalinga bamanyi nti okuzaala si muniino okuzaala abaganda baakugeraageranyanga n'olutalo oba olutabaalo lw'abasajja anti nga bafiira mu nnyo omukazi we yasumulukukanga nga ku kyalo tebalima bonna baakeeranga kulisa Nakawere muliro olwamalanga okuzaazisa bw'ati omwana nga Nakawere bamukulisa bagamba luwoneko olutabaalo oba kulika envuba olunaddamu nti weebale kunsabira ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
5: Okukwe kumanya bugagga
1: yo polisi mu disitulikiti ya Kyankwanza erimu kunoonyereza ku nfa ya Asman Balushimana w'emyaka 40 mutuuze w'okukyalo Gayaza East Mugomola Gayaza ono yakubiddwa essasi n'afiirawo ng'eyamukubye essasi musirikale okuva ku poliisi enkulu ye Kyankwanzi yabadde agenze okukwata omugenzi ono olw'emisango egibadde gimuvunaanibwa wabula mu kuwalira era ng'agezaako okulwanyisa abasirikale nabo kwe kukwata ku manduso okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bbendobendo lye Wamala Lameka Kigozi atubulidde engeri embeera bwe yatandiseo musirikale atuka okuwandagaza amasasi. Jackson Sebulime yalina ebisingawo.
7: Naye bano bwe batuuse mu maka ge omwami ono bamusanze ng'alinga eyabadde abaguliziddwako tebabadde bagenda kumukwata era mu kubalengera yabadde akutta effumu ono yali bawerekereza

0: asirikale baffe ne bali yeoma efumu ne likwata ettaka. Olono yeeyongedde okutabuka era yatandise bakasukira mayinja na buli kimu kyonna ekyamubadde mu maaso. Naye yagenze okulaba nga abasirikale bamulumba bulumbi kubanga babadde bamwetaaga. Ono yayingidde mu nnyumba n'ajjayo ejjambiya bbiri n'ennyondo n'ajja atuuse obulabe ku basirikale bano ababiri. Sergeant Okong Steven yakubye amasasi mu bbanga kugezaako okumulabula n'okumuyimiriza. Naye omusajja ono yabadde atamye obugo alabika nga teyabadde wakuyimirira era Okong akozesa amaanyi ag'ekigero yamukubye essasi mu kugulu n'agwa wansi. Bwe yagudde wansi bamuyoddeyodde ne bamudusa mu ddwaliro erya Gayaza Health Center 3. Ono bwe wayise wakabanga olw'okuba yabadde avuddemu omusaayi mungi yasisizza omukka gwe ogw'enkomererwa. Kitalo nnyo kuba si kyekyabadde ekigendererwa era eno yamaze alipoota n'etuuka ku polisi enkulu ey'ekyankwanzi era abasirikale baffe okuva ekyankwanzi abanoonyereza ku bantu ababa bafudde naye ng'enfa yaabwe erika akabuuza baatuuse mu kitundu kino bawandise statements. Emmundu yakozeseddwa mu kkuba essasi eryaviiriddeko omuntu ono okufa nayo yakwatiddwa era yatwaliddwa ng'ekizibiti. Omusirikale Okong Steven yakubye essasi eryaviiriddeko omuntu ono okufa naye yakwatiddwa. Omubiri gw'omugenzi gwekebejjezeddwa mu ddwaliro era oluvannyuma ne guweebwa ab'enganda okubanga baguziika. Mu byonna twagala okulabula abantu baffe naddala abo abeesanga nga balina obutakkaanya n'amateeka era nga beetaagibwa mu mateeka ku lw'ensonga ezitali zimu okwewala okuteekangawo embeera ey'okuwalira kuba kiri mu mateeka nti poliisi erina okukozesa amaanyi ag'ekigero okusobola okulaba nga omuntu yenna nina ataddewo okuwalira nga yeetaagibwa mu mbuga z'amateeka oba okutwalibwa ku poliisi ku nsonga emu oba endala ng'akwatibwa. Singa omwami ono teyataddewo okuwalira mu nsonga ezabadde zimwetaaza ku poliisi
1: kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate bassentebe b'ebyalo nabo basabiddwa okwewala okulya olukwe mu balonzi ababateekamu obwesige wabula bakole ebigasa abantu nga beeyambisa obuyinza obubaweebwa. Bassentebe b'ebyalo enfunda nnyingi bawuliddwako nnyo mivuyo egy'enjawulo omulina okutunda ettaka, okutunda ebibanja by'abantu n'ebirala bingi mu kifo ky'okuyambako abantu bano kuuma ebyabwe ate ne beekobaana n'abanyazi baalyo. Ssentebe wa NRM East Division mu kibuga Mubende nga ye Joseph Lubega amanyiddwa nga Josana yakoze okusaba kuno mu mboozi eyakafubo gy'abadde muno omusasi wa Radio Simba ku bassentebe b'ebyalo abafuusa ab'obulabe eri ebitundu byabwe abalya mu lulime ne mu luzise.
2: Kubiriza bassentebe mwenna ab'ebyalo abalina sitampu naddala mu Mubende District mukozese sitampu n'obwegendereza. Tokozesa sitampu kunyigiriza abantu, tokozesa sitampu nti olw'okuba olabye omugaggaze investor mwenyigire mu muvuyo gy'okugoba abantu ku ttaka, mwenyigire mu kutunda ettaka ly'empewo. Njagala mukozese sitampu eyo n'obwegendereza ate nga mumanyi nti ddala abantu abo abakulonda nabo bakufunamu nga gwe ssentebe. Omuntu aba agenda okwewola ssente mu banka ate wakyosooka kumusabayo omutwalo nga tutegedde agenda kwewola ssente. Omuntu agenda kujja muntu mu kkomera ate wakyomugamba nti ebbaluwa gye nkuwa sooka ompe emitwalo ebiri. Mukozese sitampu eyo nga muyamba abantu, mukozese sitampu eyo nga mukuuma ekyalo, mukozese sitampu eyo nga mulobinga ng'ekyalo musobola okusaba ne mugamba kati situgenda wa ssentebe, tugenda wa Josana, tugenda kumusaba kino na kino, ne mutuula ng'ekyalo ne mukola ebbaluwa eyawamu ne mukubako sitampu. N'olwekyo sitampu njagala ebeere ya mugaso ng'egasa kyalo.
1: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano 15 zeddakiika ezaakayita ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kagimu, amalala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 11 mu bufu nze tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.
3: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Eno ye ssaawa y'endala
5: kulubaggola.

0: Abukwano nchaku kwa sinema katalea nekando Such beautiful ladies. Batu imbi deo akaimba kasufu ngako. Bali wanoruli
1: wabalaba Nabalaba na ye
0: They look so good.
1: Anogoni suwa manye bubai nari inji. Yalita nganyade kukwata kuna umumu ngalo. Negambo mruru guachi.
0: Atabali na mungu.
1: Mungu akati babiri bundangi na bako zesaji.
0: Bali na chini
1: chosi. Suwa mani kendezo mruru
0: buwa. Bali na chini chosi ngo kwa agar.
1: Kutuli baru ganda.
0: Bali na chini chosi ngo kwa agar.
1: Echishi. Lukundo. What's that? Andavo wanike ngaro biri.
0: Gwe.
1: Okukuna za kuru karo.
0: Number discipline.
1: Pisa. Discipline basi ya gira mungaro we mati. Na hiyo akubanze sa ulanga kwa ni ani kando ani
0: katalea
1: kate chini katali ni kate ni katale
0: katalea ni kando
1: katiswa ulanga kwa ni katalea ni kando na hiyo wenge jo kwa sakanye nyava imbi na hiyo kwa mani
0: enze mbaula
1: kwa mani
0: mbaula ila kumimwa
1: kwa mase
0: jinsunu ina kondi utunuzi
1: mbade nga inda gamba
0: no yo mbuza solo bakwa
1: wade uno puro uno jeti puro
0: Jeti
1: pro.
0: Move.
1: Yaba guza nombi sugenju chomurunji.
0: Ekitongole chanira. Chichino chisaba na Uganda magaro kugatibwa amungatibwa ya mateka. Ekitongole chanira. Chigambia tumuveye jamugendo korora embage za be. Chiri wano kororo
1: chisanyukide.
0: Sawa yo nawa nongwato omuntu
1: chisanyukide.
0: No mutwara.
1: No yanjula.
0: Kororo. No. Dachika. Watu wakana na wano mumaze.
1: Okuwasa kugena kubango kuze kusubscription. Nyika star. Vivili hata numutamu. Star. Yes.
0: Kugatiwa nenira. Nyika. Kugatiwa mubi abazade. Ne charge.
1: Na yekata watu kena labida bakazi. Nyika nya. Watu kena labida bakazi. Eithi mbaga bagala kweraga. O baba bagala kugati.
0: Kugata chikwe.
1: Kufunga bagala just marara na kulia bintu vyo. Obaga bazadebe ayagala bagaga waliremu
0: munange nokunyumiza
1: kuba wali certificate ba bajita kateje baita birth certificate
0: obo bwefumbo bwa mateka
1: chimbuza
0: bajita marriage
1: wachate mbira marriage
0: civil marriage certificate
1: ya church yenchi
0: church yeliye ya obufumbo era na yebera marriage certificate na yenga ya church yekerezia
1: achene yanire vera yandagano
0: enebera nayo ya bufumbo na yenga ya government
1: ekitegezejira ke expiry date Kabalisha umateke expiry date tuwasebuli naku
0: Aneda teba ake expiry Kwa kati ato mulamuzi Kwa ya nae vintu vino vizivu nyo Omulamuzi atena ajangara nyo
1: Eya
0: amateka
1: Elikone nini
0: Ochitekedi
1: Na ye kati omanyinti atahu government rekebegele na kuja kwa msuro kumfumbo mwamu
0: Tesomola
1: Ati kati nini ye kurangatini
0: Chitufu
1: Chiri mundi ya chibula mundi
0: Na ye mfumbo tibanda buteka kwa msuro
1: Arebe mukoze sambufu.
0: Ha ibyo byo biriko musoro. Na ye
1: bobu bizumfumbo uva
0: komu. Eye baruwa anti ekola nyo.
1: Obando chimanyi nti okuva kakosiri wa wasa. Tuna wasa. Sorry mbuza. Zira munji kubuze chibuzo changu.
0: Wamba
1: neda katono nyo. Obando chimanyi nti kakoso kuva ruwa tano. Okoze sebintu bingi. Omusoro go fulumya munjo kusinga ngo chali singoro.
0: Ndambo kuva bwenazaliwa. Na chochi tande
1: no. Namba watani kwa kubera pay anga osula mungoye ngatole mungoye ngamuli babili. Byosa solo musoro munji
0: ka. Na balu endeleta budget yango linga ngenda kula ji. Kati munaye kunyumiza. Ndabiye yabafumbo kapo izuwera ko zize ne
1: gaba yise.
0: Ngabaze ne nperekeze. Omusaje nperekeze obufumbo buli ize. Babira dala emitwala abili mweji. Mwetano.
1: Baba pachi.
0: Chibade muntegeka manyi na bachali bange be manyi abali no bufumbo nga bwa mateka mba manyi
1: ngati sibwa chachi oba muzikiti
0: andi kati we chijira wa wan ochimanyi nti mukazi wange bwaba mukatuliki nze nga ndi musilamu
1: yes
0: tetuli nawe batugenda tugata omukazi mugamba chuka ojemu yangi aganze sichuka
1: era omukazi ayagala ko kunchusa
0: aha
1: nengana
0: kati olabye Na yate mwagaro okutukuza obuki
1: obufumbo
0: muberenga muri bafumbo mu mateka kati awonira wejira
1: nechiingira
0: nebagatta bulungi nyone mubera no bufumbo bwa government kati gwenoza araba abana bonga basilamu nengo omukazo mulekedde dini ye Kuba aganye.
1: Hali government ginatani kwa sponsoring mbaga. Wetupa tuina ufumbo wa government ya.
0: Ha. Katichidja. Omkazi na omga mne.
1: Atera chenda.
0: Katiyeri. Mutu wala yobi ya kuchara. Mukola kuchara.
1: Kwa njura.
0: Okualiba dengo kugatibwa.
1: Okuinjira.
0: Ha.
1: Okuinjira okumanyi.
0: Eh.
1: Kwa awa.
0: Kwe kwa njura. Kubele yo mwestan.
1: Eha.
0: Eh.
1: Kone owasiza mbuli kwanga.
0: Na. Paka mbubaka kwa. Kati. Kati ya watu gane tu ya ambira.
1: Na yeka chitegezo
0: fumo. Abazade bakoma kubia kuchara.
1: Kati obe chitegeza. Zinongawe basao national identity miaka itano ngewedeko. Ufumbo wangu mbugena kubira buwedeko.
0: Teri expire.
1: Aha. Government wechuka.
0: Ate government mkule mbeze ya chuka sebo government echuka.
1: Ewe iliko.
0: Uganda sigara Uganda. Ewe papura bija biliko republic. Bija biliko republic of Uganda. Soro mwakuwasiza.
1: Ojumanyi osoro kuwasa wakazi kumi wunati vate gidenti wasiza kuoro.
0: Nira buogenda yosevo. Nivateka mnini.
1: Nira ata ute. Mtuje kaka manjiwa.
0: Nivateka mnini nga kanduka kula titi. Mare ditu soro
1: me. Aonia mchi yete mugina kukumba musimbi.
0: Echa chigena kutuya amba. Chigena kutuya amba.
1: Mka mchi mugina ku. Mleka kuma tekaka aba.
0: Kuma kaka aba.
1: Uliya janga tene
0: wena. Nekaka amba. Nini yo ya koze sewango owasa nalu nkuma. Kati atoe kujia kongo kenza mkoti ni wakona divorce. O ino tuwa rebaru wa ilamu nila.
1: Ya, erije mwaga.
0: Noga anaru nkuma mumojie kwa tuwa ya ukanye. Mpa kura zizi neza divorce.
1: Teka kona chide.
0: Teka kona chide kati kwetulina. Chifu, ama kazi mebasizo chifu na kubange biyo bugagabio. Biyo koze ne mukazi wo.
1: Nekati
0: gwe. Abali no biga bana mkoti. Kwa gara butaya gara.
1: Gwe kwa waseba nangi.
0: Atempa sebi ya mkaka wakenda kujituwa.
1: Kwa wase, ante dini ya kulagira vana.
0: Aula atechu na chechikuru.
1: Olavo badena kuminge dini tena, tuna nila tena.
0: Tonsera gwe. Ninabili musambu.
1: Emi ya kaba kazi?
0: Akwa kazi. Anjo ya gara muendo, katika nkuo mungi.
2: Mtu ya tulie tena nala gaba chala sente.
0: Ya tukole chigambo.
2: Haba chala benda tebali kusente. Na ya benda kuzino. Allahu akibaru. Elamba sasira nyo sajia atawa mchala sente. Simanyi wakutunulida buwati akulaba muchi. Haba chala bagala sente.
3: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta. Engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
4: Maseruka.
5: Yes, sir.
4: Omukago gwa East Africa. Aba kulembeze gwarwani na ntugwandi bade gubera u. Munange si chipi omukago gunu gwari woku wano. Na hine gusasika. Gwasasika mwakaji.
5: Sebo omukago gwasasika mwaka gwa mkumi bili mwena.
4: Yojozi
3: Tinta tinta
5: Uyuchi Wampa mkama wange
6: Katugende
5: Yes sir
6: Ensawo yechi kapu enkade iti bwe eti ya
5: E kapu
6: Neda
5: Walu kapu
3: Kabuze kata tinte
4: Maseruka Abali ne moto kabo nabevuga Nene mubisolo bya wano sebu Walu we chisolo chetuogera kombu chevuga Kutechita ambula cho chevuga wevuzi Chisolo chi
5: Embalasi
4: Embalasi
5: Evuvumira
4: Evuvumira chiba chibuka
5: Sebo Olugave
4: Olorube la Lugave
3: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba
7: Era obulamu bubera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo oluno ne weefunira ka Gilbis otubulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kyekibawo oluvannyuma lwa kamesejja akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika Atenga abamu womu nyo Ngo tabute muka tonic Uruono newe misa nilikuano joku Bange visele viru nji Titubi teka teka Bie kola vyoka Gilbis Leke visele vya sanyu vitaandike Umuengo mungi guwabulabe iliobula mbo Tekutundi bweri ababata naweza miaka kumi na munana Nyono uwe gendeleza
8: Kankwa njulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulungu se tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirale bikuwomera nga biwoma nnyo ate bo 6 Nile Cooking Oil ofune byokulya ebiri kumulembe nga temuli mu cholesterol katukola okusalawo okusinga olete wakamwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust.
9: Katu kwa njuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wa waka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubili, satellite dish, okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Mulichano za abana, obuza nyo. Kwa sani rejize mepile jisinga ya amanyi, okwetololensi yo na. Wefu indi start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, oru osa sude, nkumisatu mwiribili muliru naku.
10: Start time solar, power your life.
11: Kakenda kubuka. Jeyo, mangu nyo.
12: Teka nabasikati.
11: Kakenda kukuba, jeyezo.
12: Kati kano keka sera kange GSB Uganda kano keka sera kange GSB Uganda ili licensed ilangi runga mizuwe chitwangure echa National Lotterism Gaming Regulatory Board of Uganda ukubetinga kwa libo kwa mwadabu ili obongobo ukubetinga kukirizi babu muka abasuse miaka abimu etano betinga no wege ndetiza
13: fit for

0: chata kukamati tati tati ulirabu ampita koti ino ekiriza umusajia yari arangi niwanti ya fa emiaka na mwesatu nga wali wane death certificate okuva mu bantu be nga bajifuna nga baka kasanti ya fa
1: kazena
0: azuka azuse uvanyuma we miaka na mwejo
1: nazuki na
0: koma
1: nafa
0: nafa
1: mbafu ajeo yonkore chachi
0: uchumanchu soro mbura abewa mwene bakore lorumbe nga tiba chakuli zangaba manyu wafa
1: neba kore lorumbe mbala vude wachamisha na
0: wengu neba kuzika neba ganti ya davi kamuna
1: kati oya jeo yonkore chachi ya ujuli abagai nazuki
0: azemu na koma o aba familia neba gamba gwe tuwa wafa
1: awa sumba
0: kati oyo na hiyo ni yafa
1: hii ingala mikange yafa
0: gwe gwe kadima tokenda
1: mpala mpisa muno kakati nze wama amasumba mawa ni mala katipanda mungu wakobu kubanga omuntu kwa abanga afude enaku yafa naku wa satu mwenye
0: waise miaka na mwe satu nga yabu yabula kubewa abwe
1: dead
0: yes pronounced but, dead
1: eh not buried dead
0: dead anti katabewa abwe bobe bamukolera we chijja nabagati oh
1: eh
0: yabulo bo mulambo gwe
1: echegeza bage na simba yo chitoke
0: bachi simba da
1: ati agenda
0: yorumbe ne balukola ne bamutera ko no musika
1: awa agenda alime kubijjabye
0: kali yageze na tegeza koti bana nchali mulamu koti ne mugamba
1: baye mbera mumosi mbera mumosi nengaza abantu nga bavundana kundi akala mukagundi uyo yafa
0: era koti ye kabale mugambi genda mu death certificate yoje bakola nti wafa
1: ojisazemu
0: bajisazemu odemu okozesa ebintu
1: byo nekati ze mwagabwa sebo genda olime kuchinja cho ochikule
0: kati enjizi uko
1: we kule ko muddo zise
0: enjizi uko kwadi yali mufumbo nga abantu batunda data kaliye ne bibanja bye
1: na muchara ba muzala
0: na babiga bana akomiyo
1: da oba yali ekweka banja maya mabanja gatuddu semisindi
0: semogerere kaloli lwanga yakomiyo nga mulamutu
1: naye kakosi nziwali bolwalere chinyeziza banaye abatunda ebikomando bwe tuba tuli bakyaliba mwe mbera ko necha ono gaya no gaya alete atunda
2: ekikomando Tereza kamera gwe
3: ono tateseza ku floor ya parliament ateseza ku madala ga parliament
2: abasajja boogera oluzungu munda eyo
4: yangu na hivi zivu kubanga
1: anake
4: so watu manje kutwala
1: ama baka balu wanira baku juvana ndavi bajuli senyo nyinga balu honarebo
4: ya tunze chambala nyuma kwata wanji
1: sibu uliyo tetani
4: tulibu lonji
1: wangambo kwenko na nendi sanze lwerezo lujinga lugule
4: naira tuchite gezo mgunyo fuye
1: na neze ndi uona awe ukuja kwenko ngamati opia tulira mu office
4: Mwari ilo tupade bize. Kuma impala vete vada mulu umu.
1: Ndabi joe rusenyo nyinga hile gesha. Ningamba kansu. Kentu kekugwe mkulu wangi. Mkama wangi. Ombolide. Chimade chiti abada yugira konsu angazo kwa ati baba kiliza genda luo wa. Oboth oboth as kiliza agizala gide baba kiliza wa gende mtuwa lile luo wa.
4: Bio nabi ya kogelwa na hivi kuruwa chichizimu.
1: Achison.
4: Yes. Haramenti. Na akachika akalondozi tekanyuma kuddayo wa sipika kukawa buyinzi oba kawa andikira barua ndikati muddeyo ngako kalina obuyinza obukaweebwa semateeka okulambula enkola
1: nokulondola
4: tebeetaaga na kujja ku floor ya parliament yao
1: kusaba
4: mu mateeka kikirizibwa wabula waliwo wano abagandi genda atene simu nevuga tembagulira tembagulira babuzanga bani kati icho kigenda kuleta wo kuzingamya emirimo ya government
1: yeah,
4: echo nakirabye nga wakiri
0: chigenda kuletawo okulemwa okulondola ensimbi womwe womusoro chichekoze wabo batokiriza muntu oyo kwa accessing a property eyo eri mukolebwako ba project eri mukolebwako banadadi bamanye nti dala sente ze bateka mu budget zikole echo ekirina okolebwa kubanga buli budget edwaliro eyo liberamu era liwebwa sente kati bano che bagaluzura
1: dala zikola
0: zikola
1: obati zikola omusoro na lebo zikola
0: kwa bano twali na company ngeza basembuli
1: zagwao
0: zagwao na idiru yile kaba masanyalaze na yenga ate wandi bade bagamba ya ne mu budget wapewo sente zitekebwa mu budget ngazi yamba ko ku company za feza wano zinansa angwa obeza abanansi singa zisika muko ku mpewo nga government esobola okuzikola ki okuzongera mu amaanyi
1: abagwira ne babaka taxi free
0: and you know
1: kati kigeza Uganda
0: so kati waliwo engeri etayamba ko kukutuukiriza na kukuuma byaffe ate nezweso waza abalala n'abalala obutabawa kisa kya kulondoola bubulambulo kufu
1: yes,
0: lwaki ebintu ebimu bizibirwa wabweru wakateni
1: kati nze mbuza echo nga tushivuddeko wamma unalebo bituufu ababaka bano bwe banaazuulibwa omusango nga bamuwabidde n'aliibwa akalulu bamugjako emmotoka mu gazeti ne bamugjamu emiliyoni ebisatu n'azizaayo oba
0: abatakyali muba abatakyali mbaka wa parliament era bamuwandukulula mbitabo era kiragibwa mu mateeka alina okukomyawo buli kimu ekiba kyamuweebwa wabula abamu babisigaza mu butali mu mateeka
1: awo gamba mukwano gwe yeetegeteeke
0: n'abisigaza
1: obizaayo
0: ababa babisigaza naye mu mateeka baba ino bikwano
1: mukwano gwe mugambe yeetegeteeke obizaayo
0: naye naawe bw'obeera gwe osobola obizaayo
1: oli omuwala mukwano gwe
0: tajja bizaayo olwedda bayinza omugjako ekyokubeera
1: mukwano gwe oli omuwala kijja namumwa
0: ayinza okubeera asigadde nga minisita naye ng'obubaka mu bw'omugjeeko naye n'asigala nga minisita
1: naye era biri n'abizaayo
0: asigala ayina akuumibwa nno n'abakuumi abasigazi
1: naye abizeeyo
0: kale nno kyekyo
1: nze nva Masaka
0: naye temumwagalanze
1: nva Masaka
0: omuwala oyo si nze nzekamanya
5: nakuleseeko tumala okuzika dduka awali emmotoka lwaki nze yabaleseeko ndi mumaaso
6: mukyala
7: wange dadi
6: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente ziibuze kakati kyoba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma
7: naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo
6: otyo
7: etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani okitegeera dadi
6: wabula oli mukyala mugezi nnyo
8: kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo niga star emumukaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board
10: nineetegesa omwoleso gaggadde okujaguza emyaka 10 egy'obunnayuganda n'emyaka 10 egy'obuweereza bwa nnira omwoleso gwa kutandika nga 29 ogw'omwenda 2026 okutuuka nga 1 ogw'ekkumi 2026 okisaawo ekkololo olina ekizibu kyonna ekikwata ku ndagamuntu oba ekibuuzo kyonna ky'oyagala okubuuza nnira jangu ofune birth certificate z'abaana ogolole ebyasoba ku ndagamuntu yo otegeere ekyatuuka ku ndagamuntu yo era ogonjola ensonga zonna ezikwata ku nnira okuyingira kwa bwerere teweerabira omwoleso guli kololo ku kisaawe okuva ku lwokubiri luno nga 29 2026 okutuuka ku lwokuna nga 1 ogw'ekkumi 2026
11: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olwo nno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okutteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate tenga abamu omu nyo ngo tabude mu katonic olwono ne wemisa ne mikwano jo kubanga bisere birungi titubiteka teka byekola byokka UBS leke bisere byesanyu bitandike omwengo mungi gwa bulabe eri obulamu bwo tekutundi bweri aba batanaweza myaka 18 nyono obwegendereza
9: eno yasim
12: news kuri wamu amauli wegaba kuna agesi kakusa weno

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Esawe eno mchiwanje kutuosibuako Lifeguard Condoms Kovenga wetekera tekera chi Jukio kukuma kaza nyoko Umisanyulio Nganawe wewe kuma Ni Lifeguard Condoms

0: Yes, we want this thing to come to 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola kwantino chikoli ya dela bulungi nyone we wandisa era bwocho no osobola kwantino funya mu dela bulungi bajja kubuza promo code teka mu chigambo Simba FM nyukutentono ojja kubanga osobola kwantino koli ya dela bulungi nyo nga bwe bayinza okubanga bakweta gira dela bulungi sende zoteka ko bajja kwanga basikubisa mu minuti 10 ku 10 nene bongera kubanga bakujukiza nti ebyo ku betting ako binji si mpira goka emizanyo mingi osobola kwantino betting ako atera ne bongera kubanga bagamba nti bwe kutaba bwe jitaba mizanyo nembere ya bulijjo osobola kwantino betting ako adala bulungi so bwe batebavayo ne basobola kwantino bakutegeeza era genda maso osobola kwantino benyu ne adala bulungi nnyo kubanga webali okulaba nti nembeera etambu ya adala bulungi nnyo nga bwogyetaaga era kyekimu ku kyo kyebayinza okubanga mpasi bagambira ddala akusaidi eyo bannaffe aba 22bet paka saa zigenda kubeera satu ezekiro omufumbe wa Lusimbi Woto
1: ne kanso Nampala Yusuf mu kyonjo ky'ebyemizannyo bali kubeera ng'owuliriza yonayona gyoli lunaku lwa kusatu paka kusawa satu kiwanja kya byamizannyo we tujja kubanga tutambula bwe tuba tumaliza amawuli gajja kubeera nga gajja mu bujjuvu songa ate era n'ebirango bijja kubanga biddako awo oluvannyuma engule baatuuse dda we bali bulungi nnyonnyonnyo nga baweeteekateko okubeera nga tugenda kubeera nga tugamba nti dance with JJ myaka 25 egyengule songa ate era mu ngeri mutambule wamu ne JJ kusaidi eyo bannaffe busoga tujja ekaggulu bannaabe ekaggulu ku lusozi tujja kuluwalampa tutyo twena abe kaguru banafa ate n'abe bunyolo kubanga eyo gye bagamba omukama gye yafubutuka eyo amayinja bw'ogalabira ddala agali ebunyolo olabira ddala nga gakwataganira ddala n'olusozi olwakaguru luli eri nammwe abeekaluguza be nali nabojuzi ne mwanga nammwe mwagala kubeera nga mujja ye muteeketeeke ennaku z'omwezi wiiki eyo erimu ennaku z'omwezi nga 14-13 awo tujja kubeera nga tutambula ffenna bwe tutyo akubanga tugenda tugende ku wali eri ku biso walk falls ebiliriro byebikyali eyo byokka byoyinza okubanga nti bino byennyini abaana banyula amazzi agamasaajinga songa ate neyitanda falls weri bingi nnyo byonna byonna gwe weeteketeke ojja kubeera ngaomanya ensonga nga bwe ziri tuze ku kiwanja kya byamizannyo onaabona nga basobola okubeera ngaomanya tutambule tutyo mpola okulika eyo abaabadde ehoima amukulikireyo ddala byemizannyo ebyabaddewo ku lunaku olwajjo ebibaddewo olunaku olwaleero bye tugenda okuba nga tutambuliramu mpola ku saidi ewe tujja okuba nga tusooka mufumbe obadde ogamba sente emitwalo 50 naye nga gano tugagabanya mu bantu 3 emitwalo 50 10 bantu 2 10 aga 2 deni omu awangula 3 kitegeeza ki nti tugenze okujja no ng'abagezi era nga bakyali bagezi era nga mwenna muli bagezi abawuliriza baatandise dda okubeera nga banyiga bingu masavu wadala gwe njogerako onyiga sta 274 sta 3 ash n'onyiga ok teekamu pini eyo mobile money account yo gy'okosa okusindika sente oba okugyako sente bagenda kusalako 12 zokka ku ssaawa 2:50 tujja kuba tuzanya drain omwezi guggwako jukira tutera okuda nituga nti amuntu anyize emirundi emingi naaba nga tafunye mukisa guwangula asobola okubeera ng'omuntu oyo ajja kubeera mu abe tuga nti guni ono yanyize mingi nyo naye tafunye guwangula nitumunyigayo netumwokyayo mwokyayo ekyetaano oba ekyekumi kati osobola okubeera mu abo 12 toziraba mu buzibu tolabanga obuzibu bwonna mu mukisa ngambye onyiga sita 274 sita 3 ash n'onyiga ok n'oteekamu pini oba password yo gwe gy'okosanga okuweereza sente oba okugyako sente awo n'omanya ensonga zonna zonna nga bwe ziri lunaku olwaleero wetugenda okutambulira naye ndowooza kanzigirewo ddala wano lumu tube nga tuvaawo lunaku olwaleero waliwo banaffe aba Allied Transporters Union bano nga basobodde okubeera nga bavaayo ng'abamu ku bagenda okubeera abavujirizi ab'omuzannyo gw'ebikonde nga baga nti ebikonde byetaagibwa okubeera nga biyambibwako nnyonnyonnyo okulaba ntufuna abakubi ebikonde abapya n'abo abaliwo bayambibweko mu ku bintu byebakozesa nga gloves ziringi okubategerategera fight ez'enjawulo okubajjukira mu masomero fight zino ebikonde biringa ebya byayimirira kubanga minisita yasobola okubeera nga ebikonde bisooke biyimirire so banaffe bano aba Allied Transporters Union bavudde ne balangira nti bagenda kubeera nga bayambako kuteekateekera abamu bano ku bakubi b'ebikonde zitrips wabweru ne mu Uganda wano emijoozi gloves nga bagenda tandikaina kuza mwezi nga 17 Oktoba ku kilabu Obrigato ebimu ku ebyo so kati tusanyukira abavujirizi bwe mubanga mujja ne mwegata ku be musanzeewo ekyo kiba kirungi nnyo.

0: amukulaba nti musobola okubeera nga mweyungawo mu ngeri emufumbe wiiki eri twalaba mwana mulenzi Posiano Lwakataka ng'asobola okufuna emotoka empya. So n'omulala ono omukono mukitundu by'emukono Buyuko yona yona yo bamumanyi Jinja yona yona Ibrahim Lubega tumumanyi nga Pasua, naye onaku olwaleero atandise olugendo lw'okwagala okubeera ng'afuna Subaru N14 mitwalo etaano egya ddoola ayinako omutwalo gumu. Atandise ku lugendo n'atandise n'abamawulire wali eri erugogo kukupa kimuni gye tubadde. So ebitundu ebyenjawulo ajja abagagga abali omukono Buyukwe mu Uganda yonna. Pasua ono ye darling we mukono Lugazi Buyukwe Buvuma Busoga saidi yonna mukulaba nti asobola okubanga naye afuna ki emotoka. Tujagenda maso nga tubabuli ebifo ebyenjawulo byagenda okubeera ng'atambulamu ajamaliriza n'eddina yokulaba nti afuna akasente. Abavujiriza abamu babaddewo ne basobola okubanga nga ffe tulinaawe tulinaye ba World Movers, mukwano gwange Omuvuma Luzo wa Valundi Power Center n'abaala bangi mwebale nnyo. So omulenzi oyo naye tumukwatireko mufumba awo nvuddewo wenzira simanyi oba naye w'obadde otunuulidde ennyo naye bona abasi otunuulidde ennyo eddakiika ezo tulina zitumala. Uganda Cranes game yaffe yasoose e Hoima twawangudde omupiira, ekyo kiba kirungi kuba lwe muggula w'ekisaawe ekipya ne bajja ne bakuba omupiira nakyo kitegeeza ebintu bingi naye ngeri abasobola okukuba nzijukizaamu enambole kyali kya South Africa teyatukuba yatukuba guno twaguwangudde. Bingi byenjagala okwogera ku lugendo lwonna olwo twaguwangudde. Yes, ntero kikugamba no nti wini ebeera wini naye tetwazanye bulungi ndabe yange bwe nkompeyaringa gemu ya Tunisia gwe twoza nti Tunisia mulungi nnyo tumutya n'omutya twali kwawe saagala gamba nti puresha yales abaana bano nti yababaddeko naye nalabyemu elementi y'okubanga tuli unfit. Unfit tutya nga twazanye eddakiika zaabadde ataano ezaasigaddeko nga tusaba guggwa ddi bati ekisinga okuba ekikulu twaguwangudde. Mwana mulenzi Vula mwe yasobodde okubeera ng'ateeba gol ono azanyira wali eri mu Belgium mabia shot gy'azanyira. Twalabye abazanyi abawerako kwaba abapya bannayuganda ababadde mu mawanga ag'enjawulo nga twetaaga okubanoonya okubakkirizisa bajje batuzanyire. Ninawe njagala ogenda naye mufumbe soko oyitewo oyina okuba ng'oyita kuba nyinza okutwala ewalala ate nenkwerabiza ewuwo gy'oli.
1: Sigamba nti nno ninawe nategese awali awo naye omupiira era nga bw'ogambye performance teyabadde nungi. Saagala tugambe nti neya Tunisia nti yali nungi
0: kwenu
1: era ne ku Tunisia twawonera watono kubanga ekituufu kiri nti nno abatunisia baafuna emikisa mingi ku saidi yaffe lwakuba nti tebasobola kubanga bagikozesa naekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti ndaba ttiimu yaffe ng'egezaako okwakomodeetinga abazanyi abapya. Olaba ttiimu egezaako okwagala okuzimba ekintu ekirimu abazanyi abapya. In fact bw'owuliriza omutendesi alina watuukira n'agamba nti abasambi be tubadde tukozesa muyina okwenyweza ennyo kubanga muyina okumanya nti wakyali era abasambi abalala abajja. Kitegeeza nti ttiimu ekyasobola okukyuka ttiimu ekyakyuka
0: ne FIFA president yakyogera nti bakyanoonyeza ddala abazanyi.
1: Luli twasambisa abasambi babiri kugwa Tunisia abapya yali Nobokero ne nani neno
0: Nathan
1: Asimu. Ku mulundi guno twayongeddemu omu yatandise Vula omulala najja era mu kifo kya Vula omulala yazze Boateng yazze mu kifo kya Vula be basambi kati bana be twakalabako. Of course twalabyemu nti Vula ng'omuntu alabika box player
0: bali bo tayagala
1: ya box player ye alinda agulinda awo gujje
0: nga adimandinga nnyo amaanyi geke nalabye ga set pieces tuzeetaaga nnyo ezo
1: ya mutomezi mulungi mutomezi mulungi bwonoonya ku statistics zene mu Bishop gy'asambira era olaba nti statistics zesimbi ng'omuntu naye alinyo box player kitegeeza nti twetaaga abantu abakulyetinga obunafu bwaffe mu Uganda buli bubiri goro no creating a mixer. Yana kulu no tetuwa creating the mixer minji. Noza tuwa creating the mixer ena. Netufuna ne shot on goro. Yavu demu goro.
0: Creativity ya fe midfield.
1: Yeah. So
0: chitegeza. Na jino
1: Botuba tugenda koze sa omuntu afana na buatyo. Tuino kubanga tugenda kunonya. Enge chije tunonya abantu aba creatinga.
0: Mm.
1: Kubanga omuntu afana na buatate. Botenge bo yaze. Yate wanja uloko. Botenge ye nyigiramu.
0: Mm.
1: Ye nyigiramu. Ye muntu ayagala okubitinga ba players. Ayagala asobola okujjako omuntu. Ye nyigiramu ajana agunonya. Ate ye na striker wanja ulo.
0: Mm.
1: So kati tuina variety yaba. Buli omuntu kya mugezesa.
0: Mm.
1: Sagala abantu batandike kujajinga basambi bano. Kumipiri ebiri. Oba kumupira gumu.
0: Mm.
1: Beta kukusambe mipiri jenja ulo. Chirunji tugena kusamba DR Congo. Mirundi ya
0: mkwano.
1: Ya mirundi ya biri. Nti
0: wasambi bano. Botswana.
1: Ya wasambi bano. Baino kuongero kwe higa. Kubanga waluwa urumuru wala banga. Abamu tebanda wa kwe manyavulu unji. Ntambula ya abwe. Neju kina tiku national team mbira kwe banga tono.
0: Mm.
1: So oloza monti. Jibana agena angabe yongero kusamba wamu. Baino kuongero kwe higa. Chilara chen narabie. Oloza monti no. Nathana simwe. Mulunji nyonga mugenda maso nga muguyina mwa mugenda nebo muluzinga si mulunji
0: andika techo nacho chiba kirunji bane bakubana abo mu defense
1: echo
0: kubanga bakimanyi
1: ya bayino kubanga bakimanyi mulunji mukugenda maso erabo olumu botaniko kutunulyo inzo okuloza anti tuina musanvu tetuina biri oshitegere olumu bo mutunulyo kwenzaka tulaika nga bayina musanvu tulaika tetuina biri na ye but
0: atambula mukavalinga
1: kubanga bakavalinga ekizibu kya fenti midfield ya fechali nafu
0: fechali nafu actually onyango ngatana ba command gamanti akomawo jukira twai tukaba wano ndi chama zimatetu cha ina bakipa era ne unya abantu abaganti amanyi gafe tutu ngaboba cha aloza chiri ekikade twai tuina bakipa ngola biradalanti tuline ekizibu ekyo naye defensive mulvanya lokubanti egende tira no nyango kubanti akomyeo yes twetaga yo kipa kubasi ngaba alwadde tuba tuino obuzibo obwe tuina naye ate defense atendoza midfield atendoza twetaga nyo
1: advantage onyango jaina nti aina command asobola okuyomba ne bamuulira omanyi ebintu bino ebya goalkeeping byetagisa nyo omuntu ayogera.
0: Mm.
1: Kubanga bano ba defender go ino kubango manyo organizing.
0: Mm.
1: Erechi kufura goalkeeper mulunji kubango sobolo ko organizing defense yo. Kati olumu inzo okubera goalkeeper ngabwo oyogera. Bote bagenda kuulira.
0: Mm.
1: Tabaja kuulira. Tebatuba bakunyoma obabwo inzo kubanga ntogera tebakuulira. Kati onyanga ina advantage yeyo nti bwa oyogera basobolo kumuulira.
0: Mm.
1: Era waluwo olabanga
0: azivako
1: nga ino kuyoma na olaba ya yombe sa nyo Kapalados kugolo jivatu kuba Tunisia jivamu teba olaba nti ya muyombe sa nyo chiri nti chia amba kuba defender bano okumanya nti umusajia jakunta bukira echorumu na chochi amba echoku vili ino authority ku bench asobolo commanding a bench na muuri
0: watu manya tuinzo malizanga ya coach wa Uganda kurei nisigia
1: uja tuwarabio wanala niyo kilo ya
0: darwade
1: ngolaba anti akomandinga bench okola substitute oshitegera era ebimu byennalowoozezza nti ateeka okuba yababuulidde ani gwe twetaaga okukolako substitute awo yabeeredde ku bench ngolaba nti ayina so ekyo nakyo kikulu nnyo bw'obeera ne captain wo nga bench esobola okumuwuliriza kyayogera ate nga knowledge ye bagi
0: tetari ya dauti ngonyangu
1: ya so ndoza mchini
0: musiyo na baida wama izo uzanti Afrika yoka
1: echo na chuchu chiyamba po kutimu ye gwanga chiyamba naba zanyibano kutaro uzanti izo kubatu atuyombe seza mchisawe nebo wabasa wala no gamba coach inti
0: kubanga ye captain ya mai captain chechitegeza
1: sabu weyo
0: tainagwa wala nanti mpala na gundi wabachi
1: na yetu tulete gundi yono echo musambi atani kukutegira nti ono oina wokoma ngolo
0: nkoja yeyo mfumbe abazanyi abapi abobo nangabu obalaba abaletedwa na abachaletewa nalabye mkulu Hassan Kasinje bwe namulabye tweet zeze yabaddakola nga agamba nti ye ekyogenda mu kisaawo okubeera nga agenda kulaba kale batisinze tambuza kigambo bachuba gundi fula mwezi nja ulo mbateka koba chuba chuba chuba ugendo gena ndi ngeze kulaba bakongo nga bebali mutimu yange ya Uganda Cranes mbasi na lave kolachi eje wagira ngachi yeze tweet za ajize pana zisomie enaku yanku te mai mfumbe boyo gera nsoka nentu nindi ya mfumbe nenga mfumba ine miyake meka nembuza mfumba asomie chenkana chi mfumbe position ni chiza abademu ebi ebi ntubi satu duwachi nkonye kwebi ebi satu ntibuwewa nga tweet nze mtegele yange nga tweet yomukulu Hassan asomolo kuvayo age emyaka jenjo gedeko kubanga ansinga obukulu ne mukwati ansinga obukulu lwachi ndeta emyaka ntinzo lwalero bwemba njogera ninaba to bange abali mu maulire binji bye bayino okunjigira ko kubanja kuvayo bagament Uganda ebaddeko na abazanyi in fact nga atebo sina bana Uganda ne tufula bafule abana Uganda nsubira anti nze mukumanya echo mukulu Hassan akimanyi naye nimbye mwecho mufumbe kuba mpira ya golimo ya gulimu echo kubiri bwemva kucha eji nezira mu position ni jaba demu ndi position ni jaba demu no kusoma kwe kuba muyivu ne position ni jaba demu wabere demu polisi nga achimanyi bulungi nyonti Uganda erina edembe amateka gaji kiliza si Uganda yoka okubera nga basobola okuba even when nga tugenze tulabanga omuzanyi nga simu na Uganda completely nenga tazanyi nangako nsinda tusobola okumuwa obutuze ensize tutugoberera nga Bungereza olwalero ku timu ya Bungereza mufumbe Bungereza ezanyisa Bangereza boka okwa ukanako ne Uganda fetuzanyisa bana Uganda bano bonna juzi twali wano wababulira bajjajja babwe bani abantu babwe obo ntegera Bungereza balina Bukayo Saka si Mungereza Rashford nabalala Bufaransa yote twetaga jogera kukubeye emyaka jona je kubye tebera ngakona timu nga chikumi kuchikumi nga Bafaransa na mawanga mala Australia juzi mwari kapu yali ezanya yali na muna Uganda nga mwari azanya kati bechiba anga Uganda nge gwanga nefufa kwanga juzi mu meeting batu gama nti guno omulimu gw'okunoonya abazanya abayinaka kwate ku Uganda techiri fufa yoka kuba yote chisobola yoka chiri musento kumbatiza abantu bano bwabanga balesa abazanyi bano obuzibu bubeera wa lwaki twalisigale tubayimba mbu bachuba
1: omanyi Nampala
0: kati mulimu naagambye mbu banse ye yagena n'anoonya abazanyi abo naye nga nze nkimanyi nti bwabwe batu training abascout fufa ya training abascout abairako nyogera abascout sitegeeza abana abamwe aba mchaka abachabo byetwali tukole ebyo nyogera abascout obw'omupiira ne baweerezebwa mu mawanga ag'enjawulo n'omutendesi mbu banse ye yali commendingira coach n'ali commendingira fufa whatever kyona kyekiri coach omulimu gwe nagwo bwe gubanga ayina abamuyambyeko ababi okunoonya abayina akakwate ku Uganda ne babanga bazze bazanyire Uganda Cranes omupiira obuzibu bubeera wa waliwo amawanga getumanyi nga Cape Verde kubinuye yimugezeyo nekola bulungi yonge ekwatira ddala tabatalina baabwe apa Portugal ne bange batadde mu timu naye oli bwajana akugamba nti okay tukiriza nobokero yo ye wafe ddala kuba ulideke eryokero bwawulira vula n'ogamba nti naye nga n'oyo gwengambye wa Australia yali weno mu gundi mu Arua
1: omanyi Nampala nze banga lyenkoledde amawulire nze nakula
0: waluwe bibi nino kubulira egwanga
1: waluwe biboze ebimu byembe olumusagala nnyo kuyingiramu nze chemanyiko ku Uganda bana Uganda abasinga tetumanyi kyetwagala wabula nadala social media yononye nnyo ebintu twagala nnyo views oli nayogera nga bintu byayogera olaba tebiri mu makulu na yeye nayogera naye olwokuba ali ku social media n'ogamba baitha wenze bintu ebimu ebya nnemu okugenda ku social media byebyo nze sagala nnyo kubeera awo nga banteeka mu mbeera y'abantu aboogera ebintu ebitakwatagana kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako abantu aboogera abachuba boogera abachuba kubanga
0: waliwo ambuuza mbu tebasobola tusalako points
1: buli omu anoonya vyu okitegeera kakati omuntu anoonya views nze nange ntuulawo ntandika okumuddamu mwagazaki
0: kati mulimu ayogera kiri kye nakugambye nga AGA mwosonga ya juzi ya alivade vao
1: Uganda kankoyo musambi omu tuwa sambisa kwa wano bani zidane kutimu ye guanga
0: jie AGA di jie nkugambie jie AGA jie nkugambie
1: kuchita gire
0: nomu lalera yali ani kachi irena hii yali mukongo inyandia la bide nenga nenga kwa naka
1: kachanga doza budidi yao kwedi chyo
0: kaso waluwa omukongo mlalao kwenye ilabidi na inga banda zidani goba doga jali ya inanabiso
1: kasongo kasongo naba lala uwebali
0: naba mubafu kabasonga bali busoge yo
1: kati netuwega hili la kogondi za zekiri inga ye nagana bugani
0: yali wekisi
1: nagana kusambira tina ye tuwa mwega hili lako na netu wagala sambe kutimie gwanga naba lala eyo generation yaliwo ngera fena twegomba nyumbani zidane bwabatali midfield ya teba midfield lumune tumuka ko kusamba mpira gwa Nigeria nga murwadde nga murwadde abamba izo kubaba byera bidde mpira gwali wana nambole
0: to demo golo twali ko wana ne goalkeeper national team goalkeeper nga avasiri ya Rion omujukide
1: so ebe tubadde
0: na lwachi nyogede ku age kubama nyinti ebyo abali mu biogeramu babimanyi
1: kati botuva kwecho amawanga agasinga gonna fege twegomba gabikola gafuna abasambi ne banonya butuze bwabwe ne banonya butuze ngeje bukwatagana n'ensi yabwe ne babasambi so mupira era kiralo oli kya badabuza nti basobola tusala ko bubonero teri musambi asobola kusambira timu ya gwanga nga FIFA temaze muwa clearance. Temusobola tokera bukezi kumachana ufuna musambi no muleta ndani kama musambi za kutimia gwanga. FIFA yesoko kwa kubango ino kuwa yobu julizi. Obulaga nti omusambi omuina kwa kakwati. Tokera bukezi kumachana no bukira no sobola kubango kwa lachi. Either aino kubanga ibanga liyabade munsi ya mwe okusinza kumateka aga mwe asolo kufuna obutuze.
0: Obanga kubazadebe kuliko omu.
1: Omu. Ujia okusinza kumateka gensi wega kwa lachi wega tambula. Kakati bwebanga Germany yali esobola okusambisa Ozil omutake ngesobola okusambisa Podolski wa Poland okitegeera n'abalala bangi ngesobola okubasambisa nga siba Germany
0: Italy
1: ngesobola okusambisa Balotelli n'abalala
0: Monagana
1: nga yobu Falansa sagara
0: jyo ayo yoyo tujireke kuba yoyo Afrika
1: deni Bungereza bwebe sobola kusambisa Saka sobola kusambisa Rashford sobola kusambisa Rio Ferdinand
0: banji
1: bosobola kuogera ku Bungereza
0: kakati tuogera kwabo nga naba akakwati kabayo naye katono nyo neba kugambi bano kujja konga govayo no obujulizo obuvayo bwenku kunadde no gama anti muzanyi gundi okay eteka ligamba ki nemi yakuzalira mu Uganda
1: Echo nacho, chikuweza
0: Ojitege
1: Ya kubanga wa citizen by birth
0: Yes
1: Okubanga Osobolo kubela citizen Uruwa rootsizo Rootsizo Engeri iba jajabo Jajabo kukola chokubela Bintu binji, biosobolo kubela Na ye, echigambo koze Echigambo bachuba Ndoza mungate, fena Sizo natu zirabanga Zifu na abantu abafana bwe batyo Kenya abadde alwana kulaba nti nafuna ono mvubuka Spencer Spencer asamba mugondi muspazi Spencer yasamba mu World Cup yali asamba baka yawe mu World Cup abangereza Kenya yali musabye ajja abasambire okitegeera naye omuvubuka n'alabanga alina omukisa ogupenetratinga ku ttiimu y'eggwanga eya Bungereza n'akola ki n'agaana okujja okubasambira bibaawo ebyo bya bulijjo kakati kyobola nkugambye
0: twaleeta mutumba wano bamuzaalira Sweden naye nga muna Uganda
1: waliwo emboozi ezimu zembasaagala kutuula wano
0: ekimalamu amaanyi nti mu bwensanga nga mufumbe gwoki raising ennaku enkwata kubanga mba sikusuubira with due respect jemba nkuwa kati njagala nsanga ennyo omwana ow'emyaka emyaka abiri nga asobola okubanga
1: ayogera no we miaka
0: oyo nja muyigiriza na yini nako sagala kuyigiriza
1: omayiru akisagala muyigiriza because omwana we miaka abiri arabe mpira jabulaya era na yamanyi nti abasambi abasinga nti bo Faransa eina abasambi banji nga ba Afrika
0: ye anti ayinzo kubako ayinzo kubanga kyatamanyi awo mtu afuka atia owe gwange elyo kati ekyo mba muza kumabali ne muyigiriza ne mugamba constitution ya fegamba bweti ne bweti omuntu afuka bwati ne bwati ne bwati ne kati oyo mukulu mba sisobola kimugamba kubanga ne position jabademu abimanyi byonna bati bana Uganda mukulikeyo tucheta agotereza timu eno na dalanga mugenda kubanga mweba mukubategesi
1: timu echeta agotereza ebintu bingi na ye tujagena maso mpola nga tuliyogerako
0: emitwalo 5 abantu basatu bagenda kuwangulo we 10 10 deni no wasa tu bingo masavu oda nyiga sta 2 musanvu nya sta 3 ash nyiga oke tukomawo
2: Emizanyo ne Lifeguard Condoms donyumirwa bunyumirwa choka wabula kuma na akazanyoko wefunire paketi ya Lifeguard lero okuva mu duka erikuliranye pharmacy oba supermarket okumesa nyo lyo

0: mpereza ya diti sola.
1: Akalulu kafusa akalulu kano sika abia mfuzi wabla akalulu kangule
2: akalulu kakutusi wako bulemeze sisi vumba nga somi lulia dene boarding nga basumi sama somo gabuli jo kuna agomu mtuwe inango mwizi msinia 3 apenda tule vigezo ya DIT certificate mumasomo gomu mtuwe bakuida kuzido msambu msambu bili atano mwana atano mwakaga msambu msatu
0: bulemezi yesome lulia tukuzigira somero lino lyetondese awo evumba esomero lino lyadena boarding nga basomesa arts awamu ne sciences nga kunobongerezako emisomo gy'emikono nkubulira ki ebisale bisoboke bya bulemezi songa ate batundumbula ebitone bya omuli katemba n'emizannyo ekyungo kiziza ku bbali ekibafuula ab'enjawulo ennyo ate kakati kwe kuba nti abayizi baabwe babasomesa n'ebyemikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze n'ebirala songa ate era abayizi bwe bamaliriza okubatendeka mu ebyo babikolera mu ddaladala n'ebigezo okuva mu UVTAB bwe batune babakwa certificates baba tebannakola bigezo bya UNEB nga bafunye da certificates ezikakasa nti balina ebyemikono byebasobola okukola mu bulamu bwabwe abayizi abamaze emisomo gyabwe babatikkira mu mwezi ogw'ekumi era guno gwe tugenda okuyingira mujja kuwulira Bulemezi SS ng'eranga okumanya ebisengawo otwala otya omwana mu Bulemezi Senior Secondary School kuba ku 0752 02 M 9 2 0752 02 M 9 2 bakututusiza akakalulu
3: kale nange sigenda kuba ngandwawo era bwe nti ebasa n'enjinyenya kuba ekirwa mu mutwalo kiwumba omukono ne gugwayo era nga bw'ati agenda okubanga asooka mu nsiike baba wambogo lwanyaga amidu sentamu basajja ngabo nabuti mukono munnakyaggwe yasoose mu miguwa agenda okubanga amuddirira bonanno basajja omusenene tugume kalibala swaibu siri kwabulira kato kayunga munnabugerere unaluulira kakati nno bagenda kubanga baddirirwa nga agenda okubanga alonda londa wa mamba balamaze Owen Masanyalaze Lugembya Lugoba munnakyaddondo unabawulira
2: kutusi wako Rose Form abagamba nti bere wankize eri obulamu bwo ngosula ku mufaso gwa Rose Form bakubire ku 0783101972 okumanya ebisingawo
0: Rose Form bera wankizo nga n'engeri gy'osulamu yankizo onoonya omufaliso okugenda okuwuliza obulungi n'okukirawo ye Rose Form High Density Plus kuno gwakoleddwa ku lw'abantu abaagala otulo otulungi ogutegedde tugambye High Density Rose Form High Density Plus gukuwa otulo otwa namaddala wamu n'okukuwuliza obulungi mu tulo otwo linyisa ddala lyo kakati ng'okozesa Rose Form High Density Plus gwakolebwa nga gulina ne zipu ekigufuula ogw'enjawulo okukuwanirira obulungi mu tulo otwo ne gukutuusa gy'olaga bulungi nnyo ntegeeza mu tulo otulo tusinga okunyuma nga webase ku mufaliso gwa Rose Form High Density Plus kakati ebirooto byo bituukirire emifaliso gino gyonna gyonna w'olaba akapande ka Rose Form wonna wonna ogenda kuba nga osobola okubeera ng'ofunawo omufaliso ogwo tugukwagaliza naawe tokyaddamu kubulwa tulo kubanga ojja kuba osuze ku mufaliso mutuufu
3: era kituufu ddala yogedde kituufu nga ddiba lya nti naye nga nkutegeeza saawa nnya n'eddakiika ataano tugenda kuba tuggabira Edo Tibo Logistics ejja kubeeku emitwalo 15 gwe ky'oba olina okukola ku ssimu yo nga kuliko 12 oba ne siringi 2 airtime nyiga kati akamunyenye 27 nya akamunyenye teeka ko 3 sembya ya kadalo nyige yes weetabe mu kalulu ng'ambye nyiga akamunyenye 27 nya akamunyenye 3 sembya ya kadala weetabe mu kalulu emitwalo 15 gijje ku ssimu yo enkyotambulengo mmeganya amazeemu ekigwe sigenda kulwawo kubanga basindise enkima mu kibira era kanve mu kuwuniikirira ng'alya n'omutabaazi bwe bansenene kibazinze kanjijje mangu ku luseruzi ntandike kigudde Wilson William Sacha Tegwa Matenda abakontanyi bano bwe bati bwe bafaanana mu kifaananyi tali kisiige tandise ne munnakyaggwe w'embogo lwanyaga amidu sentamu wanikako omukono waggulu basajja ngabo yennyini era olabira ddala ho lukajjo lwa musajja mwattu ng'okuwanula amabidde ku kibanyi teyeetaaga ddaala ne bw'abanga asutamye agajjayo yadduugalyanga ebibuno by'omusu era anyiniramu ng'omuddo oguku omwattu ogukubiddwako ssuule ow'okumakya omutwe gwo gwa nnampete okuli enviiri kisunsu kya ŋŋaali ekyenyi kyoto kyawula n'omweso ogw'okulwazi atunula bikette nga mukomugoma awaana bba bw'atyo nno yeesumise bulungi ng'akasanke

0: Luba de tinta tinta nengule kwa viri mwetano. Kodi kodi mama mama. Tole kerelebi yiriro. No kweti kamuru msozi waguru. Tulu kwa gali zange na kuzumwezi 13, 14, 15 ze na kwezo. Kubira Christine na mubirwe simu kati. Otekeye rinyalio. Kumitwala anazo kati zinza kulema. Kuziro musamvu tano munana. Emusa tuziro munana ziro tano. Nambia ziro musamvu tano munana. Emusa tuziro munana ziro tano. Chikole katikati kati. Ategenda musimu yo ozanye tukendo kubawe mitwalo 15 musawe soka nga dotibo ye chikola ebagabira esanyu lyo kujaguza emyaka 25 ejengule kola boti kusimu yo wezake 12 genda kusimu yo kwenyini onyiga kamunyenye teka ko 2 musanvu nya ozewa kamunyenye uliokozewo 3 uliokonyiga kadala nyiga enter echo cho kachi kumala oberenga gomu akubagendo kulamuze mitwalo 15 musawa ya fesose banyiriri doru kontana eranga luanyaga
1: wampa sebo
0: tugende dewo mkusimu kando weza mwese ngeze bulunji otyo luanyaga
1: wampa sebo
0: wetogere la baganda bafabetolo bachari mkusagambiza okufuna omukama omoja
1: Esebo.
0: Omukama omuja chigenda genda mubyafayo nti ye Edward Rukidi Nyabongo asose
1: Esebo.
0: Ono yali de obo omukama ngali ku myaka emeka?
1: Sebo yali de obo omukama ngali ku myaka egy'obukulu 5 mukaaga.
0: 5 mukaaga osisimuse.
2: Sisimuka wano.
1: Esebo.
2: Omukazi asala amalagala ga lumonde gatwala okubyala.
1: Esebo.
2: Bwe gatayitibwa malagala mu lulimi olwo gayitibwa ki?
1: Sebo gayitibwa engoye.
2: Osisimuse.
0: Kale netulumba mwana mulenzi.
3: Tugume swaibu kalibara.
0: Tugume agumye. Tugume kozi ogambi olimu chikachi.
3: Nsene ni
0: sebo. Tugume. Gumira munsene ni tugende tugume.
3: Esebo.
0: Gumira munsene ni tugende. Kakati tugume.
3: Wampa sebo.
0: Aha. Tuli kuwa mukama omukama Edward Rukidi Nyabongo 1.
3: Esebo.
0: Oba asose. Ohulira.
3: Mpulira sebo.
0: Yali de obwa kabaka obwa omukama ku myaka 5 mukaaga. Echo chitegeza nti yazalibwa mwaka ki?
3: Yazalibwa lukumi ruenda chinana.
0: Tugumye tagumye. Tugume tagumye. Tugume tagumye. Mutuju tugende.
2: Amalagala galu monde. Bwega kumiwe na kunga bili yobaru mu. Galioke gabagatu walu kugabiala. Echo chegakola munaku ezo chechiti wachi.
3: Nakavundira.
2: Tosisimuse.
0: Netumuvako tugume tanaguma. Netugenda tugenda ewa balamaze.
3: Mpa sebo katikiro wengu.
0: Balamaze.
3: Wanji sebo.
0: Bwati obwa tugera geranya obwa kabaka wa Buganda n'obu kama bwa Tolo. Yes, kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri.
3: Yes, sebo.
0: Alina Sylvia Najinda. Ngano omukama Edward Rukidi Nyabongo asose bwalina.
3: Bwalina.
0: Balamaza asibye mutaka singa
2: teka
0: motoka
2: simu kawa na mwishi wa chigani tugenda walala duwache asima rumonda avu ni kechibo
3: sebo chukolo chitegezo kugema omusiri gwa rumondi chitegezo kugema omusiri gwa rumondi
2: noto sisimuka
0: hey tuchari wano enduru eri wabweru apa kwa gizibaze banji nyomo besunge mubabiro kwa fe muwage mwebalo okuja muwage tukugamba habari ya wongozo kufuna kusanyu liye ngule hatero sora no kuzanya chinzo tusanyisanga wangu de 15 na alimuba wagizabaze na muawe muli muzanye nyiga 6 2 musamvu nya 6 ozewo 3 uliokozewo akasalaba onyige enter auja kuba anga buterevu nyo ogenda mukalulu mogendo kubera ngo wangulira situru de yeyo tugende dewo buterevu umuche tuita
4: wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbaddenze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya simba
5: okulukuta kw'abato kukutusibwako Trust Macario Estates bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne ku byapa ebyalema basange banansana ku masitowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando bakwire ku 0754 05 46
6: Okulu kutakuwa bato mnyumba yengule kukutusibwa kwa bannaffe aba Trust Mark Real Estates. Elanga baga mante chintu wa chisingo obukulu mu business ke mazima. Elanga boku Trust Mark Real Estates bate kama mazima mubuli chivakola. Baita abantu mwenna nga mwale meriruwa kufuna ebyapa kutakali ya mwe. Nga mwale meriruwa okufuna letters of administration. Nga mwale wambibu wake vya obusikwa ya mwe. Oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjola obutakanya kutaka. Batunda ettaka ery'ebyapa n'endagaano mu states zaabwe ez'enjawulo ng'ate era bakkiriza n'ekibanja mpola. Namayumba Estate balina ettaka etandikira ku miliyoni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku miliyoni 12. Kakiri Estate nga kuliko n'ekyapa balina ettaka eritandikira ku miliyoni 15 okutuukira ddala ku miliyoni 25. Empiji Camping Muyira Town nga kuliko n'ekyapa balina ettaka etandikira ddala ku miliyoni 12. Kalaji Mukono Estate balina ettaka etandikira ku miliyoni 4 okutuukira ddala ku miliyoni 3. Ate n'ebitundu ebirala balina ettaka ery'okulimirako okukola famu ne bizinensi ez'enjawulo awamu n'okupunta ettaka. Bayambako ba landlord okukunganya ssente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe. Bazimba amayumba, ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye baazimba. Bawa n'amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eri ku Chebando Road owetera awo Nansana ku Mastowa. Bakubireko ku noti 754, noti emu, noti 5, anamu mukaaga. Noti 754, noti emu, noti 5, anamu mukaaga. Oba noti 7, noti, 29, 36, 81. Noti 7, noti, 29, 81, beba Trust Mark Real Estate.
7: Okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina, kugazi ya ssomero, kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu, KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo. N'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing, essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde 5 okusobozesa odditambuza, okuligaziya wamu ne Asset Financing awatali akuba ku mukono kyali ettabi lya KCB leero oba kuba ku noti 8 31 14 11. KCB Bank Uganda, for people for better.
8: Omusingo gogusoka teguliko kufiirizibwa kati betting awatali kweraliikirira ne Champion Bet. Wewandiise katikati ku www.championbet.ug. Wewandiisa n'osibwa ogusooka, webakukuba ssente zo z'osibye tuzikuddiza okutuukira ddala ku 10,000. Kituufu, 10,000 weddu zikulindiridde. Olinda ki? Tosubwa omukisa guno. Champion Bet etuuse. Omupiira, essanyu n'okuwangula byonna biri mu ngalo zo. Wewandiise kati ku www.championbet.ug. Champion Bet, wangulanga champion. Zanya n'obuvunaanyizibwa okuzanya zaala kwa bulabe eri obwongo bwo. Takirizibwa batannaweza myaka 25.
9: Sano mwoneva za mukama nji wava kumwenge. Tocha yomba, tocha mbu madu.
10: Ani agambia mwoneva kumwenge. Nazula chika chitufu cha mwenge chene na kunwa.
9: Chika checho salongo.
10: KDB championi tonto.
9: KDB.
10: Mwenge gonyo. Nosigalanga yegwe. Emini mujita ambula. Oina vibe. Atengo olimu sajalagi kwa ambani.
11: Chalenge championi tonto. Murunji. Muomu. Gusenge jibwa murunji. Mumbideza fino muwemba. Bina kabala. Chalita hangover. Tale mera kumutue. Tame nyame nyamuwiri. Osigaze chitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwayo NBS. Genda kuduka lioneri kujo kumpi. Ufuni championi tonto kunusu ukumiru ka. Ategu msuhusi. Kubaku 0-5-2. Atanu msavu. Kumina bili. Chinana mbili. Oba 0-8-2. Chinana mwenda. Nsavu mwenda. 0-M.

0: tayanukudde mumakati netulowooza nti waliwo amulonda tewamulonze n'omwana w'emmamba eri yetanalonderayo ddala akabuuzo nakamu ebintu bikyamugendedde buzibu nnyo kale mujja kubuuza nga muddayo ebisoboza biba byakimera ki tuliwuwo essunsa bikoola byakimera ki
1: byansujju
0: obubonero busatu
1: buyanza nnyo sebo
0: otyo ne tujja ewa
1: sanje eseza
0: ani
1: eyeddira emmamba
0: eyeddira emmamba otyo otyo ogenda tubuulira
1: yesebo
0: ettimpa bikoola byakimera ki ono yaba alina osooka okulonda okusinziira ku ntambula y'omuzindaalo kale muweereze
1: byamayuuni
0: akabonero kamu
1: nenkeyanza se
0: akabonero kamu ne tugenda ewo mutuju
2: weewaawo lutaaya kiseke kya munyumya mutongole mu mugalu zooni empereerwa ekyaddondo webale kuwuliriza Dennis Ssebugwa omukulu w'essomero Our Lady of Africa Junior School Bukasa Kirinnya bweyogerera ekira municipality naawe webale kuwuliriza tugenze wuwo nyabo ogenda kumbuulira entamu gye bafumbiramu ebibajjo by'emiti n'ebikoola by'emiti bye banaaza omwana yonna awamu eyitibwa etya
1: ekyogero sebo
2: obubonero obufunye busatu
1: bweyanza sebo
2: kwata sebo wuliriza
1: yesebo
2: waliwo omukazi atema eddagala erisibwa mu ntamu eyo
1: yesebo
2: ono abaani
1: abanaalongo
2: nedda bakulonde
1: yesebo
2: londa
1: abeera nakawere
2: nedda naawe gwe tolonda kale bwe batolonda ekyo munakibuuza tugenze wuwo waliwo olulagala lwe bayengerako eddagala lye banaaza omwana nga bamunaaliza ku lulagala olulagala olwo baluyita batya waliwo amulonda kwata omuzindaalo olonde tulage
1: ekireka
2: nedda wali ayina ekirala wangi tewali kati mbakomeza wano mbazaayo wajjiji
0: kale katuzeeko mumalirize abato abato wano tubanoonyamu ngeri gye musobola okunyonnyolamu ebintu bino nga mukozesa ebigambo byammwe tulabe bwemubitegeera kakati okulaama kyeki
1: kwe kuwandiika eddaame ng'ogenda kufa
0: ng'ogenda kufa kale tugenda kukuwa obubonero busatu naye okulaama tekitegeeza kubeera nti ng'ogenda kufa owulidde okitereezangamu okiwulidde aha ne tujja omukulu
1: ambasebo
0: ekiwandiiko ekyo kye baba bawandiise nga kiva mu kikolwa ky'okulaama ekiwandiiko ekyo kye bayita batya
1: eddaame
0: kale tujja kukuwa obono naye kibeera ekiraamu eddaame omuntu wa bulijjo taba na ddaame liba lya kabaka kiba kiraamu ne tulyoka tujja ewa nsanja eseza okukolima kyeki eseza tasobola kuvaamu wadde nakigambo okutandika kunyonyola kukolima agugaanidde
1: okukolima kyomuntu ng'omuntu akoze ekintu
0: omuntu ng'akoze ekintu n'okola ki
1: n'omukolimira
0: situnyonyola kigambo nga ate tukozesa ekyo kyennyini munno kaafuna omuzindaalo tulabe bwakinyonyola
1: okolima omuntu nga afunye ekintu nga gwo badde okyagala ntandiko gamba kale
0: ntandiko gamba kale
1: mulonda si
0: egwo gamba ki
1: omuntu nga akoze ekintu omunyigira
0: aha bwo munyigira
1: awo n'omukolimira
0: buli gw'onyigira omukolimira
1: nedda sewo nga akoze ekintu nga akunyiziza nnyo kale
0: nga akunyiziza nnyo
1: ye
0: kati ono tugenda muwa akabonero omuwala kubanga alina akagambo agaseeko akatera okugyayo okukolima akatera okugyayo okukolima kakati netumbawa omutujju
2: tugenda waani
1: Nantege
2: Nantege luno lugero naye kyembuuzaamu kyoddamu
1: iye
2: wulira tuwakanire ebaagwa nti erimu eggwako tuwakanire ebaagwa nti erimu eggwako eggwako kyeki
1: ente nga efunye olubuto
2: ente eba ensolo yonna kale bakuwa obubonero
1: nembwe yanza sebo
2: ensolo yote efuna lubuto ebeera naggwako ewaka wuliriza sebo tugende
1: sebo
2: ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu eddiira wamu kyeki
1: sebo kimanyi sebo
2: wangi
1: sikimanyi
2: tokimanyi mulonda naawe tolonda oweeno kale bwemunaba mugenda mujja kubuuza nti eddiira wamu kyeki nyabo
1: wampa sebo
2: kiwotoka tekyala kiwotoka tekyala okuwotoka kyeki omuzindaalo gusooka wa eno kwata omuzindaalo tulabe okuwotoka kyeki
1: okuwotoka kyekintu nga kimazeewo ebbanga nekibanga ekinatera okufuukamu kale endala
2: kintu kitya
0: ennyonnyola y'abato
2: naye oli yeyabadde n'omuzindaalo nekimulema kati kwata omuzindaalo tulabe
1: ekintu okuwotoka kangeze oba omuddo gubadde mubisi ne bagufuuyira ne gutandika okuwotoka
2: olwo guba gutandise kukolaki
1: kukala
2: ngenda kuwaggwa akabonero kale ogezezaako
1: yenza sebo
0: Esther ebintu Brenda netutuusako Kanani Enterprises nga tugenda awantu wano oluvannyuma lwa kano
3: Chadala ne KCB Bank ekomyawo mu maanyi gwe kulawo akawunti yo obateekayo sente okusobola okugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

Why? Habari wa yali legeza yali loketu. Eni jiba sibira ngele wagu. Anabewa do mati nyama yuko pa wala. Bebe miyake nkaga mujiju. Ndabewa sumu ye yonjiri na. Sivi inga kaa. Musomi we guli lika yimbo. Lena teka kwa. Betika Uganda baganti soko rumbe ku www.betika.ug www.betika.ug nkuraga betting company yomurembe yabali ko buli mtu enaje yetanira.

sime mipire jitage na kute kakubunkenja nebu ubato sibeja mukambodi ngo inali city ye jio ya garo kusima tosibali city nene chino nchikugamba anga beta tosibali city nene bunobude bunobude tuwe taga senti senti njini zo ya gara osoboro tandi kampora mpora na kugama antie uomu hindi nebu obero lide mutua oringa inali city liko milioni nya nga badebo la kemu neba mukuba na atafuna nebu ye wana atiantie mipira makumi ana asatu muenda jone ya jibazi gumugwe gumukubi wallahi obero musinga nchukudire alinali city ngebaderi ya milioni kumi negwa mumu pira gumu netari gwengolide mitwalo jebili ubera birodi cheche gama anti ewomu hindi nebobo lide mutwalo ubera birodi ni kastobera ngu lide abana bakora cash out nga badali ya milioni musanvu ni era likirira nga bamuwe mitwalo nsanvu bakinana nga ne milioni tewera na ganti nga yataddeke ebiri yataddeke mitwalo ebiri najjaye mitwalo nkaga oba nsanvu nga badali ya milioni musanvu ebirala byonna wejjusa bijjuse ningu sose nojeuzi echo chetu ita okubera birodi womu yindi toguma nyo mwana tukalambira nyo sisiti tojiremeza amu bobora banga weke ngedenga wasibide kusimu yo kasha utuba kuwaka we kabalansinga magoba kabalansinga ziwatadeko anko jayo sent ebidirira kare wejuse ningo inacho ina musawo kambaburi abantu abali ya betting baguma okuguma noguma noganti lisiti nyina satunti ebi cash out ye ino kuruma kale kangumire kuwe inji malirizi bwe bali ya betting kanchi bagambe rero.

kani mama abana mu ntebe bana bunane beba nduga nchiwe mchao jibuliri nalani ndavye ngo bugizi ina etaba ntataru bubuliri bwe nayaze gamba tu yagabu agazi nduza kweba kandu zubado ina bachabu honga nti ulo kwa kasa nda wetu ula mugu wa msoka mchisengi ngubu chankura ina babana na babu zanyi deku bana chaba ingina mchisengi tani tataru ban sabaga gana gumu gaji angura nga ingire chisenge nga dayo kuwaro buliri wengo okebana li sitio andi jukira buli ubera kusimu atengo lina yao abera lingira zingiza lozo uyogera nabachi nabajabi kumbe kuyakala kebera li siti ate jukira kasa wale mantata ruba ndoso lai bitu wa sento vidabu kumbe tawa internet okeri waguze juu chabade chiesa tuche watugude

beta go kubanga bano nyereza nyo kubye bogera ebi gabo bibere bitono kusinga okubera nga batoronto ke bitali nga bantu be potigo bobo ali burunji tebeta aga kubera nga bawulira mawulire wulira aga gateta agisa kumuntu wabigoba sikiririzamu gwe bakiririzamu gwe bawulira anti yewabwe omuwaro nagambye tuli munyike obuswavu okunyorwa tuweta aga okujja ebintu byobulimba limbe n'okubanga abantu babunyisa amawulire agatali musa ku Cristiano Ronaldo na munkanga naga nti webalinyo Cristiano Ronaldo usanire ekitiibwa ekinene ekiwanvu ekigazi ekya

Naga katugeze nga pere bwali. Nga Ronaldo Cristiano bwali nga Messi bwali. Nga Maradona bwali. Naga ma Mwanchi chitegeza kwe. Nanga anti embera yomu zanyi yoka. Josoko tunulira. Ekisooka kuba kusookera ddala kumu wa respect mu kariya ye okiwa ogwangira ne maka yayogera era naga nti nze nabadde nakoze dda plan gye tugenda okumaakingamu basajja bonna ba Portugal.

maulizi ya Pochettino mutende siwa timu ya gwange ya America. Agami ntibo yalinga ali ku timu ya aba Tottenham. Yachiogeranga nti Man City. Bali bade baba kone ngirije baruana gana na yu. Ni ama zimagari ntini. Yalinga ya ama. Kurenso nga bali baina amateka buge baminya. Atenga manini. Kadege. Site. Yamenya nga amateka nga yita muba sponsor. Ngiga mambu wa sponsor. Bibaji wango mudidi gwe sente omuyitiri. Kumbe. Ye nagaga. Sente. Basipoza zibare ita katugeze wale sobu kadatana ya yongela kubula langabi satu naganti basponsor tubajemo wakadibi satu muata ilatu yambibu wakonyo basponsor bafabi muda banna ati yeriete ya menya mateka ugota manjimu wenu songo mugaga baino kugamba sente zo ino koma kwa kakadenga katugeze nga kumina buta anua webu tiyo. Zo ino kuma koku iwa mutimu. Timu ino kubange kura sente zayo ngayo. Ukuva mbintu yayo. Tankira kuba sponsor. Ati yeba sponsor bali tango bukade chenda. Inga ganti haba sponsor batu wado bukade bina muatanu. Sita. Biri tanu tanu sachira babili sema ashirumu. VIP ne VVIP soko jifune. Sita. Biri tanu tanu. Sita chira babili sema ashoke. Abana boku musamu. Ati nga 18 15 mwezi ugwe 11 tulumba na bugabu sandwich mikiriva ya tutuwala transport ya accommodation breakfast ino kuingira byona biri 10 mikiriva mununye ka wali yo stand games eat my apple donkey boat cruise beach soccer volleyball TikTok challenge ne body games munonye ku mikiriva mumanyi mimi wegwanga Sita biri tanu tanu sachera babiri sa emu hashirumba. VIP ne VVIP nkugami entadeke jukuba. Sita biri tanu tanu. Sita chenda babiri. Sita emu hashirumba. Okay. President wampira mugwanga ya Spain. Javier Tebas. Agami. Nti akakasa. Primi ya liji, kusina kumateka gayo. Eja kuwa Mani City chibone rizi ya chijugwana. Edino kufune chibone rizi ya chijugwana. Ebele chakula bilaku. Elioyu, abele hati obu damateka. O, naganti, okumare miaka 10 ya manja chitegeza. Hakami ubiru umenya mateke banga dini nga uji takabijia. Giti, bali no kufune rizi kusina kumateka gebu ngirizi. Babiri chakula bila keri ya balala. Bagambi. Aba wade yo. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hashirumba.